Mwanjamba, ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ngwan ng

0: tsame tekitse go tsaiska siebe ire kama go xka fmck no mbambara go rado komana ga jota tita qiqete na te bure tsisa rati yafta kapunda president ma Cyril Ramaphosa ankate si khama tsiska aba si khwata botswana no south africa ta business a te go hiti kai go si ncinqode a khama te go kungxosa ta khama ukancesika kha stats besukwe a botswana ke CET president ma khame a sie ku shi jama kwa gwe kham kwa kha president ma president duma bokom seta khama ketekara akai ku ncesika kwa inwite a botswana south africa tikwe a akomisiswe a khama steko ku kasa tso go ihe police sir sandi afani nkosi kwa go itan khoma ska si go tlaka o a pretoria si north za teta ti kham kwa sana go go khama tswati go ngeti mgwemki kweti nkosi ncima khama te go jawo hi khama ga organiseer de mester di enetiki no a pro mgwemki khama a go hi a kham tlai ki si go te go sisa encamika Pretoria su norti anija akithia de polisa kwa de dokumente kai aham ki si oihi ta khono sko kharnati a te di khau a ta khono ngie khwa siri di khe a 5 days and run the size di a nko sinema kwa kha ta khame nyama de vie kiski khama nko dio ka si kongo suna ka ta di ngxa ka khona tsere ko kham garasane a kwere tin khoiki ATM siki parlamente ngoma qokhwe a voliwetu jungula a kadukwano speaker e national frahadringa kwe toko diziza khama ai toka te ie president Cyril Ramaphosa mangaye tita nkhusta ma kham kwi kadukwana diziza jungula a ka he ngo khana mosi van vantro a president Ramaphosa mkingo hita te ti a kwereti ATM nang wa kae a hinyati si ko musu tu hofuna qaretni kwana a si komitee ngo moiko no meti no ngo qenu president ma ango mborunga gya manjango de hota di diza a ka de kwano na sina na farhadre nge kha kwana ji khaji a hinyate ta ko ncha ka msimite a no moti a ATM simiete jao kha a ngo de ko jao ta jungula akati kwano didiza ke tam Ramaphosa mangaye kwe kwana aki khana tseka mote si asikwita watu kwana ji izika asi amangaye tetam Boris Ukhiri oya America hasu ane ak aite him Cuba presidentem Raul Castro tahono foivu Cuba sidi fraye akuru kokwe atamboronga kara kwataseko wana akwa mborunga a fry akamde America queen yata ha kuye qhengi ni gentin sese ni genta gaska firi kwena ncha ncha mkusihisana ki ntohi akidri America kwea ro gastro ncha atiti minister siete ma ame anija takote jao ta hima ne fry a aki kumwai a kubano America su utaun site ku jao ta hi brothers to rescue kwa kuye kheng tsamska kuba tsamska kha mite kwa khano se tsamdi fry a sisna ta khana khuya na te a kra hi singe be a wenga siki a ani goro kamja kwa na khana a sobete ta no khana a ka tha si khana ngai sana hi kwa na jhan hi kra hi ji mboronga e nche se ko fire ni gen ta kuri khoma damasikwa ma tsa him kuba sim president Fidel Castro ma a go di te ko boring ma ko na seta Miami ki Florida ki te ko nwa mata ha America se procurer general a top blends swereti Castro ma wo go ite e ma ko ma kae ko go khuqa seta America ko na tsonsa qara hi no o di tesna hi di ta khono a fraitsa ku ye kae hi tsata ara te ya te bore he khere khere ngun kha na te bore kom sen akhire amnu xka fm ski
1: ke mtaola ke tikli ya woleng ke sebere ke eska fm mtaola me ke yang ambon ke eska fm ayi tang ya tang kem ke ke ngam yo mi a reverted moyon president sele rama pozan kan he kalak kem ya gi yang um buchona kan he tikli ke wasit africa ngwa ke buchona ayi gani kuna ke kan ka khwe kan he kalak kem tikli ke ngot kalak kem go kan eh ke bi sareti ayi gani kuna ngawshigin nakkam ka hetig gi ngoke besuk de abu chona ai gani kunan president atig gi ren ngoke kun ngawa akka ko kakka hindi gi wan bu chona ai wan duma bako kan heyi ag gi ge kokam ku gi khamsu u kham ka pang ka gi ngoli chagan gi wasit africa ngoke bu chona ai gani kunan please avi koma ko yang he sig gi chuko khavi koma ga gani kuna fani nkosi kalakam ga agdigyan un pitoria ke nor ay gani kona ke hofun ay gani ka sing de ge chwa su bi sa un le ya tik de ge ngue pangan ka ngawshi ka ang sing agya kham so un ngui ya gan ki ga de ge ngue ti sam gu ge khau khai ay gan de ang akunan ko si khale mang ga sig ya kham se de ngue ya ke april ay chong ngue sing de ge da chu gu wa yan ki ya chung aga kunan tik de ge ge kham ka de an ka sing de ge ge wan ang ga ge khulan yang he gi ya wa ka hng aga chu un ui ki tik de ge ngau hng ki bomba yang sing gi chugi wana ngawa yan malich nga chig gi gi 158 sin randi aya malich nga se siatin sing gi da chugi wana ngawa yan ki chun aga khunan khale mang nga sing ag gi dan ung ho fu klek klek gi ga kham kham go so un holan ai gani khunan kang he sing gi kham so ve ki yan aya gi chig din mugo gi so pe sa kham ko yan khula yan ki gangan ITM ayi vikoma aka kontik de gear 1 via leto zungola ya atik de game ho ku yan khale mon ngi jango ayan aka ka ka ka ngi wa toko de dizan ka se ge 3 ka kama ku president serera mo pojan ki gaun ka ngosi ka ang he ya tangku in aka chon ya gyan yan de diza ka ang he zungola yang he khwitam ni tik de gear 1 ya tekin khale mon ngi ka ang se gya kham so president ko ang he ya fikoma ka gani kuna ko tiru gege jalan ATM khawita mani gi au kuyan khala man nga gi au fu ka kain gi ga sang ula ki ngolin ka gani kuna ge tin ama ku ka ang hista to gi ka president ki gaun de disa sing yang ya tegen khala man nga ya gi ta trois tri kama ku president ki ula yang hi tik gi ngu ge pangga ya en sungulan ai ngu ka ngo shi ka te ni gi a kham sung wa de disa ki gani kuna ko ang te ki tsigang ka chon kang he kungkuin aga ngawshi kang te gen kuk kama di diza ke gani kuna kwa ng se gya kamsun te gya kri kama kwen presiden sereroma pojan chong ay fasin amerikan ay viko ma kaw kata ya gayan ke gya wa kubas ay gani kunan Royal Castro kichik dike viko ma kaw faifi gengin gya wa dilan ay kowe kaw hun kalau mga sing agya kam sung wa 1906 in nintak ay chong kang he sing de ge chwe tra ta ma de la ke gani kuna ko ang he ti khoing de ge chwe kaun ti kwa firi sing ya kam sung ti ti de ge de chwe kaun kang he drink ya wa america ay gani kuna Royal Castro kang sing ya kam sung wa vi ko ma kang he ti de ge ngot mi na ya wa tropa ay minister gani kuna ka este ni ya kam sung wa ku bas america ay gulupu brothers ay gani kuna yi ng he sorry yin tig de gya o brothers to the resource ayi gani kunan ka sig de ge chwe tra ta ma yi de la ke gani kuna ko n ka ngau shi ke tik a khwe ke hola ya ng ayi gani kuna ste ni gi da thwa kham kham ko sing wan ya ko yang tig de gya wan fir en ni khin ta ka ko yang he sin tig de gi te ni chu ko kwang ngai ka ka chong yang gi ke wan Fidel's Castro ke media ayi gani kuna ke Miami ke Florida aya kunan ko ang hia khoi tamni chig gen ngo kuyan American ayi aka ko kakta ni yang chig gi ya wa tibu plans ya ang hia khoi tamni chig gen ya wa kula ya ayi gani kunan Castro ka sing agya kham kham ge so American ayi bunga an khalma ngang ka hi chig ge chu ge khoyan ya tin aga chong si teni gi da thwa kham kham ge sing wan dila aya gani kuna ko ang sitik de ge chuke thak kawai wam jong hum ai fasi de gem chawala diwi chik de gya wa akhiri khamja dira gya samjong hum ki iska fm

Ya me samo so nganke ge kanqe ke mke wola nchuma e ke khokoma nqinka e sive ngamte kanwa 23 ke konkerado XFM tede akomte ke coffee dating me kona tam ka khonkho khwe quka angqulu amatiye dika ma coffee ka chimkhola nqe ke khokoma nqinka ka aqaqhole aqhasing ke khokoma nqinka maske maqam ko programme ka tsang tom khwa radio XFM msika maqe ka ba aqhuma he agum atsangqinqa ke holo data tike angunqa khole qwa ngake kwetamkwi akusayikhiya nanga xa unxisi ngane ke xa ngxa khole ngcoka akududa basaye wathe ngqaqo ngakho ke mqopuro khrama skola me xoka xulu tsinkhole ngake kofe ngqoqo ngicela skola celungisa wathe ngqaqo kwe ke mqopuro khrama ke atsong tomkhwa radio XFM msika maqesa xa gausisi ke angunqa ke ke mke wola masa DJ pekwa ke tamke forever young kala ke atsim khola xa kofi khuyana kanda qhawu anqa hwaqwe wathi ke mqwa konkhwe

0: kimcha walagi chigdi ya walingi akhiri ki SK FM tawli magyan ambu ingi wa SK FM ayu tangi atan kan kagin humyami arivertin moyo fani nkosi yang chigdi gya wa plisa ngayvi koma kao si chigdi gya chigo kavi koma gani kuna kalakim gani gdi gya pitoria ki nwar gani kuna ka anhi yi agdi gya sobe sa kama gwen kule yang chigdi gya mkwe pangan ngayi ya gankin a chong ngan chigdi gya mkwe tisa mkwe gya mkwe kain ikandi yang akuna sing gya chigwe sawan ngoshi kang he kalakum ga sing agdi gi thwa kham kham go sing o chig de gi wa ngo yang kya aparal agani kona chig de gi chug go ag de gi ge ama kan de yan ki ya chung aga khunan ke pitora ke nor ay agani khunan vi koma ka sing gi kham sen de gi kan aga khisi ga sing de gi chug wa nang wa gi ya wan kan ka sig gi ka wo jala ko wi ya ka hm ke main ay khuna ge chig de gi bhomba ke wala ke ngau hm ka ng he sing de gi ke wa nang wa yan malitin kangia of 530 sindrandi ay malitin se sia tin singgi da chu wana nga ba kya chu aga khunan tandi da ledi yang he khawit tamni chig de gi ngaw ku ya tisa ka nga chig de gi ngwe tisa mu gu gen khaw khan ai kan de yang ay khunan kalam nga sing agia hana chimbu hung ya chig de gi ngun khate ya wa gani khuna kwa ko shi sing agia kom sin de gi veki yang ay gia chig de gi ya kun apel ay gani khunan kahi atik de gya sun un kula ya un. Tik tuan se gye twa kha kama kuya gaw, tik de gya uwa mklanga komisi ayy gani kunan, yang he tik de gye mkwe panga kulan. Marius van der Merwe, tik de gye tuge kung, ka ang he sing gya kham kama kuy sun uwa brakpan ayy gani kunan, ke hofun ayy gani, ya atik de gya tisa khawita mani gye mkwa kain ayy gandiyan ayy kunan. Blisa agia kam kama ko sung un la yang agani kuna ki yang hechik de gya wan pandili nso tini yang he gya watak ayi spani gani kuna ki giga kam kama ko sung un la yang aya gani kunan ka he gya ngun hiyatri la yang aya 16 sisik de gya da churu wana nga wayan la yang aya chon ngun halaman ngun sing ateni gya un a kama kwen nga wagan kang he si gya kam sung wan so tini yang gya ngun nga uwa yang egin wala yang kang chik de gya watin ha kang chik de gya tkwen nga lo kama kwen ka te kang he si chik de gya tuk kwan fanda merva ki gani kuna kwa statu gya kam sung un wala yang gani kuna kwen gya ngun ya te ki wala yang ka si gya kam sung te ki si chik de gya tuk a kong viko makaw ya kang he si gya kam sung an wala yang gani kunan Premier yang hegia wali popung ayuwa popi ramatupa atik de gie halimang ngang kai tini gia un ang ngaw nursugu wik dan ngay chik kwan ay dri ng hi ngui yag dan ke chik de gie chuk kawan jia wa aya gani kuna ke polo kwane ka ang he sing gia kam kam go sung wa ti ka ang he chik de gie ngu kunisan yi seven tak gie ng si gia ngun hetik de gie ng sui taling aya kunan kang he sung ate ni gya kham kham ko choi ke kai ka he gya wa gu aga kai ke chig de ke ngai an kang he sung gya kham kham ko su wa ka he chig de ge chu wa na smi te lo a khuna ki ramtu ba aya kngui aga ngau shi kang ya chig de ge ngu ko ngwa eli ar yang chig de gya wa kha son he ti ai gani khunan yang he chig de gya wa ti kan chong Masheho, kang he yahuitamik the game who besook there, ke gani kuna kwang he gay kink a queen. Ramatupa, I can go in a ngoshi, ke owner suku yang, I chong me yteni gya kam kam with some of you koma kan chick the gya waka son hating, I gani kunan, nothing I get what kam kam with so chimachik the gating, kang aga kunan, kang he chick the gay to the wuzalan. Chung, I fasi. Manak o tekai yang hechik de gya uwa ekonomi ayi gani kuna agia ya uwa halima ngangkan ke ngui aya chon gani kuna ke play show akang chik de gechuk etu ya aparal ay gani kunan kamsing aga ngawshi ke gya ngun hai teke 4% de ka chik de gya teke chawan yang hechawita mi gya wang akak o tekai gya uwa orkom ekonomis ayi vikoma akak o gya uwa standard bank ayuan lena Molman yang atik de gi ngaw kuya reserve bank ayi gani kuna ke ama kwe kan chik de gi warin te kurs aga gani kunan kang hetik de gi ngwe chawa gani kuna ko ang yi agi da twa kam kam ko sum chima yitik de gi da chawa wa plishwa ka kan ngau si kang hitini gya ya uan khali mangang gya khali uwa jang wa chik digi ngau kun sa donor dan ngai gani kunan ka he mana ko tek ta yin chik digi ya uan mentor belait ayi komitie chik digi ya kaya kwen statistik yin gya wa sit afrika ngai gani kuna gya ngun ya tegi kau ngai ya chon ngun ka yin gya sing wa veta ngai gani kunan ke ngui yang kya april ka ngai chik digi ngai chawa fir presende 3.1% kya ngui yang kya marti ngai gani kunan Nui ngaya cha chon ngaya gdayan kika se gya sung ua chan aga play shot teni chik digi dan huwe chow gya ua ngay gan digi ngung medal ua stay ngaya gani kunan. Uwa mchang hum, ay fasi da gam chawala diw chik digi awa tiniri kham ja dira gya sam chang hum ki eska FM.
1: Kame teki temu nu, akha ek amta ko 6 khamene tenge karakwa anu, ti khabana kham bamba kwa gwe kikri ten kwe na seta ngi koma hai an, buri tewe an kri sarati yaftaka punda. Chogu him polisi sersandi mafani nkosi kwa angu itangin eska nkoma ska hame a landrus kaika ospertoria nuorti ki siteta ti a ham oasa nengu hama kwara ko kaiti kwe a ngeti mduem ki kwe iti tamakhanu nkosi ngema te ku jawo hi ha organisir de mesta di ene tiki takhono apro mduem ki hama khoi hi si ko ham aisi sisa hi kam sika pertoria su nuorti ski kham a si o hi akam ska si sesa hi kam ka se kho ka e tswara eng khoji a ke ha thi ya di polisa di document de kai a sko karnata a khawo de di a ta khonong ge kho siri ta ma 5 days and ran di sai si di a landro si tandin te le di a ka to kwa no ngm wa kwans na ko kha ki de ka he a khana kwe ka te kwa na khana dote ama siye ko musupina dina ate ko khabana khong khong gwe nge si ngam kho ma tsa go tsamisa no ngo si khamme se kwa go ta kha si kham ngo bi ke ski khama suna ka go ina o tle he an khabana khata ka ko kwe a se ko mboronga kara go hi a o a tesna hi a ma ganda ko misi ki siye ko musupina hi kwe a marius van der mervem de ki no kwa go ta ska musupie am kho ma siye ko site ko khamme a wa ka sansa khama di ya kha ke te kai ti khoe a brak pan su o landro se kai ka o iki khoe se ke ja te kung sa mem ke te hi ma polisa no khama jao ta in special attack ma kha ki ma ta pendile so tini ama se e wo khoe hi 16 de mboronga kai a start ye resu ani se ja a ka ti khwano ama jere ja kha ngo go ta kwa na khana a ki kya de si ana tawo e de ama mi te kwa nu ngo wo tebe tsem karango keu karako mi te ho a di kha ma kham ani si ja ngwes na te si stati ni ta kha kham a mboronga karako hi ngi ta hambe kham ki ho tin ta mani sun tin e te kha ma te or hi ve ta ng ka ku si te sa nahi he kha ma ng ho yo ka kha psi ko bori ki ko ma hi ng ka ku si sa nahi he ta stati a ka te si ama ukwe a tsone sa ga tere hi se khama ngo tsantsiri na tsongwa go ta dingwe mo supie ke dinye khoe a ata ana swede no ama nge si a go ibono ama tseu di tsana a tsha go ta premier a Limpopo si di a popi ma arama tuba a ka di kwano forensic sesa si te ko hi ti heng o di dri khwena nge di ngwe ke khamaja kha ngampolo kwane ke a ki khwena o hi na uski twara hi jwanga ki nge go 7 ta khwena spatra o ka kya ka hi a ki khwena te ko ga a tsara hi no tsan tsoni sa khong tsuna te ko eta hi thung a ana si ko o a nge a o ko ke khansi te ka ra hi ki o hi ki ramatuba ngama kung qare ti Limpopo sidi eli er achoko aneza tinye twa de kinche masekho mseta tako sieko anga oikwen ti he a darana ti ramapuza a so ramatuba a ka tkhwano sesa se khanse sa ta ha he si khana akisi ko woti se a ngudi ki chotra ko a hambe tamanu ngudi a khu a tsanu ya di a ka jekhoro tinta Borisukhir oham ikinumia kusa ana kwa ni kwenye akad kwa no kwa kwa tangu kwa rende kursi nyama kuteko kwa kungo kuta nyama kuamdwe mateko kungo tu kwa no huo kungo kwenye kwa ni saa nyama kuhu ate kwa ngo kwa na apro ngo mkimu ate kwa no susa na tini 4% de size ska oh micro economic sidi na force nkiteko kwa istana tubanga su anisija Elna Molman aka tukwano reserve banga ngeska ngokleta dina ta rente kursi jingo susana kokweko kungogore takungo kungusa ha hasa kara ngo khuji o koji o ngo tewse susan kai a monetere balance committee na singoko nga rente kursi siki kai kwa kukwehe seiko kaihe na gore go ita nyama tevieke su o donor dagaska ngesi statistics South Africa si anka te kwano kwen hu tungo kwen unji u kteo ka he kuriski kwe he apro ngu emki 4% de saisi sieti no mo ka he no 3.1% de martim ki ahu jitama mo ko me ka te kwano ngeti kam duwe cha ki an kteo ni sa khate ko ngu ye di ko susana ti kwana he tungo kteo di ese ko Middle West siuka hisana kwata ha kwanaka arate ya ha te o akhiri bore khiri khiri ngona kha na te bore tin ire amno xka fm ki yakho ku tetsa hian

0: Kimse wala ki chik di ya walin ki tinir ki eska FM te ulama gyan ambogun gyawa eska FM yuten gyatan kamika gyan mi yamin arvertin moyon protofilo kome tiye yin chik di gyawa benalin saka ayi gani kuna achik di gya kam kam go sungo derben ayo kunan ki tuy tuy ka angisi gya tuy tuy ka achik koyin di gya kula kanon ki kama ngol dolo gyan gyan gyan gani kunan kula ya angsing a gya sung wa kum ayo kwan chong ya gyan ki ka ang he chik kwan ayi kaisi chik di gya thwa goli kama kwek dayan ki gani kuna chik di gyawan yano sentrum aya kunan kang hitin ng gigin ng derben sentral ang aya police station ng higigi thwa gulik kama kwek ta chika ng gulupu yi ng gigin ng habite ang a kunan halimang ng ang giyang ng yate ki laya ang samugu a giyan thwa kam kama kwek sa u kang ngawsi ka hitik gigi cha u kuya gani kuna kwa ng Orang sasin cik digiak wah, match in match ayi gani kunan. Kang hi agia, ya wah, tam a kanchon ng ya gayang ke gen ngoli ng aga gani kuna mugu gen kam sang uchik toyen ge kula kano ke kama ngoli dole gen ka gdegan aga gani kunan mugu ge cho o shuen. Musha ch bani yang hitik digi au proto file komitie ayin aga kao nkale manga ya hitik digi au kuin ngawa komitie mugu gen toa kam kam kwe sang u jango yang hitik digi au wang kula ya ng aya wan. Ya kungkuin aga chon ngang kang hiya chik gigi mwang ngang hiya wan kale mga ngang tegi samgu gien toa guli kama kwe ka chika ng kang hiya chik gigi mwang kwe kalia gani kuna kwa ng Chani metro police sa ay gani kuna gian ngang hatika besa ay 17 kale mga ngang kang hiya chik gigi chuke on ke chik gigi taxi ay gani kunan ng si chik gigi chung uwa chik chwa yi ng gigi ng West Victoria ay gani kunan yi ng hegi kula kano ng ngawsi ge lukasi kwa yang de getum ga gani kuna kwa ye agira thwa kam kam ko sing wa vi ko makan chik de gya wa khat so nai ti ngaw ke fela khait aga gani kunan hm ka ge un a kam ko yak dangan ngui aga ngawsi ka hi gya kam sing wa chigang aga gani kunan kang he ngui hana ka yang chik de gya wa chani metro please sang ai wan pulang matolo a chik de ge ke ko yang halamang ngang ta ke bungang an halamang ti kang de gida thon ngalo kham khuya kang hi ge kumisala ya thik ga mu ge hang golikan national yi ki ge ga kham kham ro sun um holang ai gani kuna a chig de giya sun veta yang chig de giya wa dolems ai gani kunan yang hi ge thon a kama kuya ngole kan chik gya wan na khirean aya gani kunan kan ngawsi ka ngi gya sing wa ngam ka he gya wa tek aga ga gani kunan ko chik gya kin makan ogan strat aya gani kunan ke site vest aya kunan la ka on ai tini khale man nga sing gya da chuge hide amakan deyan ka ang he sing agya kam kam ko sing wa ola ya ng ke gani kunan ko n yi dri gen chik gi de kam ngol ka ngya wa ma sikol aga khunan ka sik de gi chuin hi de gi gen ama kan dean kam sing aga ngaw shi ka sten gi sing wa yi ng gi chu kam nan jera ke gani khuna kwa n ka he mali chin nga ka ang he chik gi ya wa 360 million dollar aya mali chin se sia sing gi ke wan nga ba yin kam sing aga ngaw shi ka sik gi ngun ha te ke on vetaran aga dolem si ang sing gi kwa ng ma ngol nga gani khunan ka hese agya kamsung wa europa ge chig de ke africa aya ngole nge hm ko ahe ka chig de ge thwan a khama khuyan mtsam hm ai fasin ora sa sin chig de gya wa peter smaresberg economist justice nova ke technical glupu ayi gani khuna ka he a chig de gya o kuya halman ngang ka ke dewe ayi chig de gya chu wa gani kuna kwa mkwa nga chik gigi tuwa nga kama kuyan kalima nga organisasi agia o kuya tika nga chwa nga tagia kama kama kwa sun uwa nga plesho nga kalima nga tini chik gigi kwa nga duhin statetik yi nga wa sit afrika nga awi na kam ka ang hii chik gigi chuki nga ya uwa plesho nga gani kuna ki nga yang kia apral ka nga chik gigi ki chawa fir presende ka nga sdini gya kama so nga yang kia martin nga gani kuna ka chik gigi kwa 3.1 presenden takta ko ing aga ngawsi ki ngui a cha chong ya gan ke se gyan ngun ya ta ke ngai gan chik de gen ong medal usting a gani kunan chik de ge o da play show hung ka ingia wa chang aga gani kunat thwa thui khama khwen ye o ko hana ka on chik de gya wa marvin abrams a chik de gya o ku yan khale mang ngang kan ta ke dewi ai malika hite ni gya tu khamsum ku ge khai chaw 506 ta kharandi kang hiti gya wa 5 in diar tak presende kang hi gya kang ta kwem gu gi kham sung wa chig ang ki gang ngon ngaw shi kang hi gya sung wa ti kang hi gi ng de wen ag gani kunan ke mali chung kang gya wa 105 in 5 tak randi ki kanda ngui aya chong kang hi khwita mani hi gi gya wa na khosan wam chong ai fasi de gem chola du chig gya wa tolfiri kham cha du de gya sam chong ki eska fm
1: teu kama demona tsika tin ire kam ta ko se ko 5 minute nge kra kho no kare na fan kama kwa 13 ire bore a tsetse go sa te bore e ke sara ti yafta ka punda portfolio committee balance saka a ngoma ko he a ka ti kwa no kana tse ka tsone sa tlotlo ta mo mate no tui tui jinya mo ka ta tlo ko ha jinu musiki kwedi o mpapara na ya nyeti ka ngamuwa ka kwa kwena ahungu ka ite hee derba ndikata ngoe nge di eji ki nyama ku hungu ku hungu nyama ku karakwa te tia saisi kwena ka ngamuwa ka kwa kwena nyama sana tinka ya kaa densita ka kwesi uye ka ka ngamuwa diakonia sentri msiki seko mbaraka ka kana kwa tia ti ana akka msiki derba nisu central police stasi su ngaki siku te kuara tha tha itinki group ko na se awu khati khana di tai khana te to ka kya res na ko sie ko ana ko te a kwa na khana mi te no khana aw aw ko ti ko o sa nya ko to ka ti ta a ki ha una te ma ko ha trek a me much and much khana an engie ti kam ji ki ngos ki to ni sa ka ti ko a ko te te te o mba para na kha ya nya ti kha mu khwe ni si ki Kadre ha kwe a portfolio committee siki Mosa Chabane akad kwano committee he khasuwe akam sika organisasi si u thuns ai kuyete a kai ku tswara go ita khama akad si committee he dote si khana mu manda khonseta kai kwa gwe ta ko mu go natang go ngwarata e iko go jikunka a kai ku jikha kwa kha teko moiko khama a ka te khasi khana ko mate nga in kharati ina o khung ka o ti o mba prae a machin machi kwena nga vieke si nya matin ziki chwane so metropolis na a ka te kwa no tseska khana 17 di minibus ta khono hautu taxi ji kung khoji ta khana tita khuwa khate kwana khana o sesa ntse khana ha ka he umba pera kha chate ko khwena ngwerebe nge cha akwere teno cha mutetu he municipality ti su he a o de ti khwe a Pretoria su vese su ka khana hiete ti ya a ki ha ko business no to business ta khana ya ma ku sesa te kha ta ko khana mu na o a ki ding o di kong ka te ji na o e o ki kong ka tre ta ta khono nao a ki ngwarata e ko to tri kya in kara anga o di tien jao ka te ji ta wa di a ka ho ji khana te ko a kara tien kha si a ki muwe si e a da wo go kha anga o ki no na ta mu ji a ki tien ji a ka wo te mu te tu ta ma jao ka tri ta ku ye kha te khwe a chwane su metropolis ki polen maklolo aka dikwano khana u jao swa khana tegwe ta ko khana munu ana ko din khwena anka oski a go di khana wo te di tsaka nje mo ko teno a ombe pera na kha din ko business a hite no nano tsa o ro khate mo tetu si me ya te ka a boris o khiri o he sorry national agents ka po he tema ko jao ko he dwelem si a dimboronga a he Nigeria ka a ka to kwano khana si roti tsu di nga o a laboratorium a mo ke tama wo yi ve a te ko nga o si ugen ta kite ski set ves ani a mo su ski tin dimboronga ko ke a a ke si o ti a kham a go ku ka tem tswa ti ko kho iko kya mo go ti agende a ka to kwano an tsu di jao an khana hinyati a kwana khana kwete dwelem a tsa te ku huna mo ki kong ka ku a dri di mboronga kwe a moite kwano masikane ki si oiti akamsiki akhuji khana tarek ayekute kungwarata tin nokuse sa a 30 kam da usa andiru nga khwen kana kute kuke laguski akisi oiti teke a ta khono khemekalie a akite ko tunka ko an moine 360 million dollar kasidi a nakhiria a kya ucam aseko ana khwen khuji kai ka oiko o a dwelam se khuji tiko nyomiko o mutetu ha dwelam si a europa ka no tu africa muziki tate ko tha ga ikonga o ya boris ukhiri o ya organisasie de to ha peter maritzberg ki qite he Peter Maritzberg Economic Justice and Dignity Group tiko he gana one kwa ka te mo manda ko han kwena a ina mo ko ntwana ki kya ba ka te siri a sweet organisasie a ka te kwa no tu tsak am kwena siri hamba kwena tsone sa kha khana ka mo ko kwana a siri he gan ko nkara ko te ko he no gana o be tse ka tsunji ya mo ko swisa na ka te kwana he Statistics South Africa kwena uka tsiska gana one a karatinsi gana mote kwena ya moko ngo a tungo go koji ya meko suye go ite kwana kurie ke mo ka itlo go he hiti a prom ke no 4% de size susana kwa teme te no 3,1% de size Martin Luem kita a ke tsone sa gana me ka tlo ngie ti tsam go etsa ke ai uni sa nyama ko ngo ye di ko susana te kwana tsungo he mede west suka an khoma ha kwana organisasi a a tema te kwe a program a Maven Abrams a ka di kwa no tswana ke aba ko seresi 560 garandie a ha moino 35% de sa si no a ha an tsebesan moino musi o ojao kwena a tema te seresi ka kara go hisi a 155 garandi ndo eke ngo wo ikwe ata te ya mate u bore khir khir ngono te khabana bore kom sento afrika amnu xka fm skin

Ka tsa metemo no tinek amako tibien 50 minutes ya nge kara hwara 207 o ni ga FM king AC ka 8 minutes e ya go ham programme go se go khirisa hie ya Afrik amade kwa nka go se programme ya msna kwa ta tsa mziki ka ku se temo tse uni sa kong tlo go di anyansa business di anza temo ka ku se kungwa qo ka sna di anza tamaga temo ka ku se kungwa qo no te an sekuriso ka o e ke tsan ko ete ko kasan kona kinde kuri ko zita ma te mo tu tsams ka te o ko nyo koni dango zi kem ara timi ka ten kuri sinyam o e kinde kuri ko zi hazita ma gara kasana te no avasi ya te ha gara san tsams ki no nde kuri ko zi nyako an ta tim nde kuri ko zi gara te tsams ka te ya ko zi te mo tu tsams ka hinyako nde kuri ko zi o gube kwa inka ko zi te mo te ko kuni zi kara timi ka te no I tell the demo and clones at home character on the Kurukozuk in the key. Tamanu Kuingi Kehekam Kai Kosikite Anka Quadro, Cassin a demo Teka Huayaka, Kukunziki, a Cassin the Kamzikite Yamakote, Ango, Qua Kosinisnako Hansi, Nikehos Yokate Anna Hivisitamati Anko, Kamzikin de Kurukoziti Doka, the Nikuni Kamziki Yakomungarati, Goma, Kwanazika, and go is a Truako Wagotam, Ntudoka, the tea as a Kaya Hase Kutrua Huayaka, Iziki Ayon Sakiria Gobem, Nakwanakinki had. Ansukwati efu of kare registrir nahi ngo garakas garakas na kutemu ngo garata te matrix certificate ya ngo ha garna ko wota te kurisika okitan avasi na komu kwa ne ha ti do ka te do se twa no tsumza hakeng karo ha garakas na eziki ngo hakan nge kuri ngo ha tere kwa ye ha garana ko ha mpapira he wota ti eno ha matrix ya kitemu te hitamana ha o ro ko tshuwa hiwe of sure te mo ha kumwa hitamana ha suren gada wate mo twara khaitanu ti do ka te hiti yo ha a kom he wo hi kwa of ga ha we ha te khoi kwa I kara ha hi ta tim nse ka khutien ke hen kan program ke te mo kai ku jikte a ka kwa konde ku ku zi twizi ve ai zawe mara te mo ta ti kha o kwa ku kam zi kande ku ku zi a subu su na ma ku nu sa e kha go ham ande ku ku zi ngo hi ta ti ku zi ha tsu ku nyi zi ka sna di anian sa ven za za ho zi nge a ti kam zi kim ma kone ki nge a ka sin kam zi a ya ti kam zi ka hi to te mo ai ku ten dande ku ku zi ke subu su na magota atimiya kwa tseunisa drag ande kuri kutsu wo gofer al anke kasin hutin ai zawo temo tin kamziki nga kone ki tende kuri kuziki khata ti dangwe kone ke hema ti nya ko ansu ku inku wo kwana am kasna ko huwa an ka de na ko temo mbapira wo ko zawa tse dia zawo ka ti am nde kuri kuziki tama ata ata I khome temo ti no ku kamziki temo a khome ti tama no ti ya zi ayoni sa ya bana ko kaya ko e kasin sa tama ai zawo zi ke ko zi yo ka nde kuri kuziki ho e ko kwa hito temo kamziki an unsa keri fra ande kuri kuzinge am avasiya ku garasa hinete zike tsunsa keri kwa kham te tsukuzite munde kuri kuzete subusu na matating ai kitin tsauzi kone te an sinde kuri kwe ke hetsamte a ka kong ai ki ke ho ngo tsaro ha o tati kona a ke o tati ai kona te mo ngo ke o tati mara tsukams ka te mo tsawe siya ku nge tsui khatsa am ke tsue kwa te tsams ka tsukuzu o sina qobem ma kona ki ke hema te mo pas aninza kuiki se ko avasiya khata ham minya te kasin khote mo ta ko oi problem sa ta ko khaita ma kasin ta ti ko nante kuri ku zite mo ti abet ya kin kuri zike enu ta ko khai zite zi ta manu ya bana tingo khazi garana ko e tuwa ko mbapira e wota te kamziki ai kinde kuri ku zite mo na ko tuho zite subusu na mata ti na he minya te nde kuri ku zita ma dango wo ko enza ku ku zike enza kuiki te mo dango wo ko kunwa khai kwa kone he tears a demo de qua sure and gada good ara his tears a sure a demo or a veta man is a katseka di kunya wota di ma konaki a kasna di konaki ma konaki platform den kitin de kurikuzikita maha I retimu ti nuzeka hutin hiti yon de kurikuzi and huni a tseka dangwiki ya or what ya what a kamziki ke hit some demona ko dangwe de kran de kurikuzita ma kasna ko go an tati winkis nako ha hozi since I sends the tinzi anzi ti do ka ti kha ku zi tinzi hi ya gongo ende ku ku zi ka insa ku ta tim ta zi program ki te ke ndi kom ta ti radio 107 o ni ga fm ki connect ais ka te mo ka no
3 ga minitetsi e ya go ango programme se go gerisa hie ya Afrik amadikwatio journal tamit program data ke enza mo kotise da to darana ka sa nyenga ka to radio zi kwa nam ka oner tensi ba o ni ga FM ke ti gore ke tetot programme se go geria go yen irek amadikwa gam.

Kuskatama temono yalfet amako ni rentunda humanitese and kekarahuanuk aisika inandert humanitese eahuaham. Programmengo journal tamietese kohirisahin 12 rek amatekuan kai kuzi program kititia kitintikuma tete uresundit anitun saraka te fer al. Nde kurukuzit kanasana kutin kam tsikin kuhiyako anta te kausene na tsoku na utemo. So kunandeta zarok ai su kai temo hiyo kunde kuri kuzikin kote kagke kuzio kange tu awo de tamziki tamano ha kuzun sa temo kien kawa gomia tem zwanga tu an tu temo wuruk aya gobe tu kiri zitu temo resonded an kuzun resonded aninza wuruk aya gobe ngakona kiz an kuzun sa kiri fra aho hat kana sana kuti tamzika hitiyo hatte kuta te tu kun amia de kuham. No spatra sin e of demo datem zikasi e ha tsun sa khawa ko an ka go angie tso kuna se tangie zarok aye ha kha de tsamziki e ti do de ha ki te ha sa go ke go yo ka ha wo ti zi an tsam ki ha tsana sana ko ti tsamziki mi a ti hem e kwane hem ti an sin de kuri ko se tsana sana ko ti tsamziki e ti ya go sin de kuri ko zi ya yan khen amako no tse ka go ti ha ha o Spatra susi su kwana ika venu a datem zika hasi ete kwana zikam hamuwa asna kuo maki kane hakite ete natango hahi tatinu nda ikarango hazaruk aye kha tatin kuna kai kue kwe unsa kum karate tia kai kore kamska te kuma te dobe ng anu suka ovo kare hu am kwe unsa te mohiya kunde kuri kusit kana sana kote kamziki yaka ako kaswante anizamporu nga nga kuna iki uwe blu tsuanga etamande kuri kusu woko venu kana sana kuti kams kita masuka zwanga etimu wota tim na kona kit antun sa kiringe ha koma te ha tso kuna anka de nkuni kiri ha kitin suka zwanga venu huwa blu zwanga ha kitin kams ki zarok aya ha cha ta tin ung ekwana zita ma ha imko atams ka kwa ka ta tin ta hunu tse ka hutin etimu sa he sae so tabeta ti sa ha tsun sa ka ta ti kone sae ti an se khawa ko trek am ki ti ho jete o zikin kra sa o kwa ham ha tsana sana ko ti tsam ka sae ha so ta ka beta ti ha ka ta ti tsun sa khom kram ta zi program ki te ti a ke kren te ko mate radio nerten 7 o ni ha fm ki umwe ha sinye ti tsam ki dobe a ayon sa nge kwa kra ka ti sae si ka Venungi e spicy tin tan dobe he ha kan ve tati a spicy ka hasin no hang un tati ngi e ha wo hata wo blu ta tri te zwanga ni ha kana sana ko tin kamziki anzi kwana zi tu do te ha kite ko tsewni sa nyama ko tsebe ke sna ko azwanga he zaro ka yema ko ha khati ko sa e tso ko na se tam ta zi kai ko zi kite ti a ke krente ko ma te programa te an ka tin he journal tamete se ko nyam sna khwata hanu kai ko zukung de teu khason de aninzang ta awa na khwatin tsewun sa pe mote trek am te wet khonu na khwata tsams ko kofi e te mote tsa o ka ko kofi e te mote ka tamante ye ko an ta tin kofi ke te wo ko zwanga sa tamatin a kofi e te a te khankie ko te mo e he ya ko u ye tsams ke ya ma ko te ke de kha te tsuwa kha ko suka zwanga hem na kona ke te tsevek eta tin se tsava tamante tsava tamante mo ngara tin te wo khuzi tin kuzi te utrek am tia tutu kago sopa ati a program kite kai ko zikite tia kite kirinte ko mate kwa hangu bi sopa hak a tati sopa tu kams kate mo nguna ke ya ha tsa karate mo nguma kwa izi hak kun hangu bi tati ven ai kita ma kwa na zi tin zinke ha mo wa ditano hazara tati a zi ha a ko zi am a kwa na zi kate mo ik ngo zwange suka kwe ha utrek am kete mo te ko tsewa go veta ofunde kuri ko tsikana ko te tsamzi a kwana zi tamate mo zara tati a kare go kuri go zi ka te mo tsko sena go tati nge ga koma ta suka tswanga a ga wota no ga tsko sena go tati a kwana zi ka tamati do ka te tseuni sa temboro nge wo go be ga o gesonted anza ta go no kwa o ka ka te kone ga zaro ka ya tsamzi ka
tama kwa ta krate, kwa na te mou tout kam zikite an te tukou zitin zitamanu tout kam zikite hinya kote an ditamanu, kiri ete se wokun te wokun ki treuni sa te ki hong zite kwa na zika kehe tam, te wo te tam waka te mou te zarok aye krata ten ti do kate an tam ziki te te ki tama hasa kote wakason te anizam ta zika yiku zikite te te trente koma te programa nye yurnal tamye te se konyam sana kwa taham and de kuri ko zite mo ga ko wi kongye ga tsana sna ko tin tsam ziki sasa a nge kwa kara tsa o ka tin ko ne hang de kuri hang de ho hang de ho e ga o tswa ang ngo o ka ka tin ke he ho hang de ga tswa ang ngo no a kwa na zika te mo hi ko ga a tswa a ya ko o de tsam ska ko ga va ga ka wo o tu resonate ani borunga zwati mo goro kai kai ani borunga tamate ofo khung anzam borunga tamate mote ofo kweka ta khate mo hinya ko a kona zitinga kona ke antsuni sa tsoni sa kiri ngicam zikinde kuri kuzi hinya ko mo tati tso kun amiya de ho zitemo tsoni sa tse ho kun sikim kona nge kha atsaro qaya qha go tsam tsamo ngo go mayoni sa kha atlhawa go tam no mayoni sa temo tseka ayaka go nwe hom ke ke kha yaka te tswa di resonated aninsa nge zaro qaya kha qha di tsam ziki kona ti doka te kha qonga ta maqeuni sa kha keng ka wa go ange kha di tswa ay go go di tsam ziki nwe kona ke anqeuni sa kiri tso kuna seta zaro qai he no ke he tsam tso kun amiya de go tswa go tseke hem ntseka go ting he hiti yo kha spatra he ke he tsam a datum the house it in Quaham, when a demo can tune de curricus two trams can hear go, a spatra a sieve, toti demo, siago ta, a tewaho, a 6 Monday of 7 Monday who no spatra a sea, and comes get ha an gobe, how o resounded and Sandeu who sitemo, dear his narita, when a hack can a snuggle tea comes got tea, who's in Yamako, since a snuggle track amki, not comes get a matemo Yamako, as one as a tea, who's the maha track amki yako, Museka who tinge has patra, adatum the tink, quaha has it, it comes ha ango, ke who's yoke and taha track amki kuma tritam, no connect seca ve de munde curricus ko anta ti ga tsana sana ko tetsam tsaka ko anti yo aga kan ko em ko ga se ta spatra anta no ik temu tswa o ka ka tinya de resonate anta ma ga ko ngote mo ware te vem ka kona ke anqeun sa kiri fan dag yen toti temu a tswa sia ko go ta dingo spatra ga sia te ga kone ga sia te ko sa ga an go ga resonate anza ting kiri zi ta go no atso ko na minya te tsams ka ga tsaro ka e ka te tsams ka ti dote ga ke ke go yo ka te subuna ko kunwa go ta anqeun sa kiri ka e ko zi temu te ti a tsetsere nte ko matende e kuri ko zi go khana sna ko tinzi nye ko anta te tsauni sa dobeng un an unti ven suk suka tsauni sa tsau un an unti kwa ne ga go sonde an he te mo tsauni sa raka te kwa gam o ka ka ting tswa de go sonde an he te mo tsauni sa raka go no a tsams ke tama wo blut ta tsite tswanga ta mande kuri ku te mo wo go tsrek am a tsau ka go ga mo tsuzi ya te mo ga ga in ka go ka kona ke ni kiri zi te mo tesna konunde kuri ku to ka te tsaro ka yenge a kha te tsam tso kuna setam ha ke ke go yo ka te mo tse kara ku ngo ta zi ka iko zi te tia tse trente koma te programa nge jornal ta me te se ko yam sna khata han ke si kam kwa hamini tezi e ya kwa hangosi ya kwa programe kheri sahie 12 rek amati kwa hamini.

0: Ikahorado teta cricket and quina temunte comes to Maseco 12 egg Amoha Exca FMCK no Borite Wakti Sarati Yafta Kapunda. A and see a kati mbungana a si ina wo tak ehati kam a ta kasi ina yamoko toto tati ina ki parte si de Burgemeester kara kam kaiti kwe an kamoha nga o Manda siukuro kusi November mkihisa ntati siki. Ngo kwa ka amu ite kwa anu berge mister ki ngote kandidate kiku di a aha metro siki takono akiha tuwen tuenda ha nwe kuu doropa ziki tango teiko kwa kaibu. Ngesi ANC a katu kwa hanu kehem tui kama set Afrika kwe tiyo seta kuri kwa he, Achtine ange kwa kunu nganu yamoko kwenye akata takunu wakati kha mbunga na tina ki takunu haa kha aki kiri ki ngangu atia tema te kwe ki business kwe takunu yikia kwa kwa mbunga na tema te organisasi tama kha ngi kwenye ateko kata o diko ni kwa masika hautu akaina kayeka kwa kwa haa Wengaski, many best taxi are Tahun Besa at a dam Nechender Tamki, Standerton Tahono Mogen John Ki, Bomalanga Ka, Seko Susanako Tin Kasia Huanta. Kuye Ka, Te Kuea, Mpungana Ang, Kuwe Eko Teko Kuea, No Ake Hamrama, Jawak Ayako, Kinquin Setahama Muti Musi. Aka tkwano do tete sing kanasi hisana si desna hai dauki dau tive kwa mota di kuru akun karata ama aka tkwano aka kwena akana si te hanwa kha khana domye hambra no kam ka kwe a kam kwe a akya ka ha kam spatra suka kam kwe a mote no ngho hisana ki kunsa kha kunwa ha Dree di kwe a kuye kwenye ha, no firi kumwa ha, dree di kwa ku kank amku a kapu ka hisana kamsika. Polisana ki kuye kate kwe a Wesley Twick, a kato kwa anu nge kam kwe a otri ki kuye kwenye ta, nge kank amata kwe a si kouto ku kawutaka. Khabana kuwa kako kwe a mwete kwa anu kawku kawku a teta ki kumwa ta. Retreti kik aku kwe ang o ta ngye te houtua kaya kawo ku ngye ta kamseka tuwa ki kawo kere taka. Yo kaha nge kai amku sa doi te kwa no cho ching grupo de aku aku kwa ta. Dri ka kai amku he te sta nga o si wales den ki krai fonten ka. Tui kha kwe ang o ta no dri kumota aki haa faifu kuri di kwa ang. Khusi ni si hisana tak esta maha guanam aita ve. Boris ukhiri ohe, bretsina de nasionala statistiki an kaukati kwa anu ankati kia ukama ki khanate ku mua tinu tuiko taunga kwa kwe khana uwe ki tuwede sana nfaifentona kudisika siyeti an soma hafuka siyeti an se tabesa na kwa tintao. Statistike anka tukwa nongieti kuri siki tuiku siyeti nkwe na diku siyeti 107 taka deisende ka amu ka ngao ka 301 taka deisende ka ngieti kuri chikinu. Tuwe deisende ndriyentu na khasika khana o kauka tukwe anka rati kwa no 904 taka deisende kwe na Britannia ka tuiku siyeti ta. Tuiko siyeti nkwe na aki mwetu kwa anu mutetu o mutetu gata angakaite. Ana ukoji kewo an kewo ti ngeeti tin kuriji ngeeti ki tasiteko politiki ngeku ngeku umwade ki tasitwate. Tresika angakaite kwa anu aki kewo nisa an kumkara kwa ti haa umanda kwe na si aki khana mwogo darana kwa akachasika visa an Tama khana kou sa mua gwe takono sere chake haa diko tama khana kou ni sa kha mua gwe khaa takono doroma kwa tenu chakia unu amuka sita kutam. arate o borehete ya ha to afiriko e tranka no khiri khrina no te in ire qanno nyam bore qeqegwe go damska
1: kim tso wala gitsi ya waleng ke tol firi ke sk fm tole magya ambo ngi wa sk fm wi te ngi ta ngi me ka ngi me me reverten moyo a in si ka ngi agya ku ya ile de ke mugu gi ga kham kham go shamo vi koma ga gani kona ga kham tsan hangula ka ntsi gi ngwa ko ni sa no fember ya gani kunan ka hi atik gi tswa so u burger mister ka ni data hm yi ngi tik gi tswa han kan gaushi ge burger mister kandidati ng khale man ngasi ge ng ya ta ke i a khanchi ge ng metro a khunan ka si ge sing wa gani agan 2020 ki statu yang aya khunan ki tik ge drop pa hang ge thotam kham khu ya gani khuna kwa kan gaushi si ge ng ya ta ke i he tik ge ng gani khuna kwa i akhtini sing ge kham kham go shong ofi koma kan gani khuna tik ge wa bunga kan khale man ng ke ger kan ang ka ko hm ke tik tik bi sa khati ay vi koma ka hum na wa ke traditional ay nga wa hum ye un he wi si si ag de gya ay ko sing gya kam kam ko sing u bung ga sing ge cha to mun ha ko ben ga an ton a chu ko ku ye ga an tik tik ge ko ni sa r 3 ni kha ay ko ke standard ton ma zen sorry ko ying he tik tik gya 1 ma gen zon ay ko nan ka he besan ke tik tik mini bes taxi sa ge chu ge ko wa kwen gani khuna wa sigya khamso ampo malanga chi khwan ai tini chi de gira chu kawan ka he to cha sang de ge kho khwen uti moshi yang he gya wa bunga ai fel khait o koi hana ka o gya ngun ya ta ke chi kang gi atene gya kham kham ko sing u ka sigya sang wa do ai ko be ka on yang he ge ka trun ho ge ko be do he do ma chu kho ke ge ke condition ti kwa akha yeng de gege kawan khale man nga ng ka isa cha ge ng singe tini ga switeling a kunan hisag de ge chuge kawan ti kwa cha tini sig yang ng ya de khale man nga sag de ge da chuge sa kham ko queen kang hisang atini gya kham kham ko sang usan kap se flak tan ai gani kuna chik chwa ai dressing de gida chuge thak kawa kang he firiwa de gen ngwe sa khuya tin hagan ag gani kunan veslik tuk ya gi o plisan ak ko hanak o gi ya te ke gani kuna chik de gya wan tran ai ya kunan kwa hitin hagan chik de gi thoi ngalo khama khuyan kan ngosi ga sang agya kham sung wa trit ai ya gani kunan chik gwa de gi rang ngi kya ka he tho de gi ngi kaung hese ge tin ha ya ke gani kuna kwa Touching and Gulupu Naga Sigia comes in the gate to the gate at Hongalu Kamo Queen, Kai Sigia Sung One, whilst then Ayagani Kunake Cray Fontaine, Kai Hitchik Twang, Ethanic the game, Hungry Clayatin Han, Agagani Kunahi drinking the gate to his Akamako Queen, Dawaya Kawachi the gear of 5 feet like a cow, then it the gate and Hungry Sakuyatin Hagan Agagani Kunan. Jung, I fascin. Molek ang hechik de gya wa brits aga ga agya ngun ya te ke khamsun ke chi chwai ng hechik de gya chuki gya yin ngole aga gani kuna ke kaw yang kya tuwarsin 520 ak aga gani kunan ka chik de gya da twa ke tema kama kwen o chi chwa kishi kwa turu ke gya yin ngole aga kunan yin ki gya ngale kwa kwa ke kwa hangya ngun ya te ke kaw yak dan ke a chong ngun ka ang hei gya ngale kwa kwen chik de gya kwa onort in inan 70 desinde ay chi chwan kai sigya khamsung wa khau ngi ya ayang khen 300 in inan diar tak desinde ai chi khwa chi gi ta gi gya ngole kang he gya wa brets aga khunan 2% 20 diar tak aya gani khunan kang he sten gi ya kham kham go su wa ngale ka khoi kang aga gani khuna ki chi khwa ing ki gya ngole kang gya wa ne kha 104 in 40 desinde ai chi khwa chu ge ko gyan ngole kang chi gi wa britania aga khunan yitene giya kham kham go songo tigan chik de giya wachik khoin ge kula khano hu ngaw ge yin giya khano hu ai gani khunan ki khau ai ya thi chong ya ga yang khin ai gani khunan kang he sing ai de ge thoi king ka khoe ke politika aga gani khunan mugu chu sung un ngole ma sine gi da chot tu minan ta ta khoin aga ngosi ngol ngun ai tu mina kaung hu a chik de giya ngun ha de khale man ga ya gi da thoi kham kham go songo khano hu yi un he chik khoin ge de ngawi ngole aga gani khunan moko ge hunsung yemag ge ta thwa un ai thame ko ngawi ko magi jang ki ngole aga khunan wamtsa ngxomyi ya dolfiri ifasile ke mtsa wala divitsi gya 1 yeneri xamtsa dilo gya samtsa ngxomyi ke SKFM.

0: Rita tsane tete ya cima ko akade ya Kalstan stan tsika tsame temo no 12 ama go 13 ga manete zenge kra kwa radio ner 107 oni ga fm ke no nge bo kuro program te akade va di san mo tve tamie te hem se ko yam sna kwa hano te an se bori ko khozin ko te an ka ko ota te program nge hem bori ko khoze radio si anza suria te venu bori ko khozin ke to ka suri tanu ya ko studio si ka nbl na ko te an ka ta khon tuna te an ka ta ti kone kru program te an ka te ngem bori ko khosin ko te an ka ko ta ti se ko yam sna khwa hanu tsan gara ka kam program kha tsan ange kha kom sa ya va ti tani ko studio si ka nbl na ko te an ka kha ka ti tsane ta khon kha ti okru na mata ti to ti program te mo se ko khiri sa hinye yen ire amate kwa kham akam ska to se ko khota
1: Escar.

0: So, iku o Erastus Tunga. Dimi o okay, o dentos mate. Si kami eko a 2020. Kami ka gutrenge. Mba ko kware mi ka gutrenge ka. Kami sen aka eka gete ka jamar. Disa eka kik makasa wa asem tanga eka. Ngwe kiti. So sana e ka kwara kwaste kai kai ya gonge kai kai sigete kai ka tswa ngulsin kai kai es nu ku kurutsisa ke o kurutsias ka ku gani ama o kai ka tso ate a tsisa ke nna kai ka ho tswa te sana khabe se o kai kai khabe min ngo skore be bawan e a ntshanu mamar a ka ngo bar sa ngo ba tshi te Barash Ashina outside the money day. At is a come time again. The Hemesia came gang ah, the quarter cost they come the come kind of Cassidia. Chiching where Cassid the Quacha got a way you go, Baranin school. Come Sega Cassio Arambe. Arambe got Quacha sit the Kritzo, Chima, Cacoja, Jude, or Gamma Sika, going at the Vika King Aqua. Sitting at the Vico Kriska King, Massiwan, our company. Further aka eka tswa ka go ka tshwane gore nna nang tshwanetse eka mme e ka ka e ya se mara ka se tom kanga ire kwa khamtsa ne i kwa te mara ka khitsi kwa ka te kwa re ka sa o ka ke yesi so sna na ka se u ka go e tshwane go ma patient wa e no go se e ka go o tshwa mme tsheke se ke ka tswa ka ga se ka kuma kwa tengulika uwa skore amari nga uru skore te uwa kota o grade 10 ka kafe luwara skore ko grade 10 uka nga te kwa dekati akungwa guwa nga kwa kete juu kwa kwesta o grade 12 juu ho te kweske mise juu sa nga uru ngobe kei te mara kwa skora te sisa gaya skore nga uru tama gai te mara wiza uya tuwa shete ni shia ka gai uwa nga uru aka kwara kamkai kakwa nga kore sirek nga iwa wichi santuwa nga te kwa ka gai shuwen ate divisa gugga wa alisa ga shuwe ho ka khochi ate kai kai aka eka ho ju sa tie ngore o dai kos ti min ngo semes ka pa ke ga ka aka sin e khite ta ka ngo be ku khite ko so sina na kwas kuma kwa nga ke nga ka ho mu ko ngo ka ka ta no chi ka kan kan ne ma ate ka sin nga ka divi ka sin o ka a khite ka tsies e ka tshinde go e tla ho akore ka masisi nana chichie nana ka a ka campsite na campsite o nna batle a go a ho ka masisi ka tsekwa mtsongo go ka hi kwa ka maka a go murika a go a tshwatshwa ka me me ding a go plana sa o se ka go mertwa uri campsite ka kwa ka ni ni tsana to si sa o campsite ka nga ska me kwa campsite a ka ka no mi ka ka tshwa ka kwa ka a kwa ka ho jans te kami ka se aka ka wan ate o kuisa ge ka nga min ate ta min tswa nga mer a thoma ka go khwetse ne tinga le go tshise nke ju a tshise ka nga aka se go ka leng hae ka shi sisi ju ho tshaja te min ngo mite ngwe wi ko ma se min a wo go ta go ju se min a nga se a se ko sha ga mu mani a tshitsi ni kwa kwa a ju sa min ngwe
1: Kala jikde wana tif, jikde kwan la jwike Ntite maye kaya kwe Kasun ke loin kao jikya Mbiya da kwa aw dam Mulegan kwa Ta diya kwe Tike yo o Gomen kwa ta ya kwa si da mari Kwa kwa si da mali ke ya wana nga Mokru pika wana ta Aji kala ka o tim kwa ta wana Tima ke ya kwa si ngoy kwe Wa kwa ye jikya ke Kama chung kwe, taka jikwe chwa u chawa le pogane kuna wati go ta otrefa tene dita tisa mme ta kon hambe e ntite ma nga sa go ya khonjwe ka kuhi dika nga sa go ya ke dika ka tlhakwe ma a nga kon hajo
2: e mi ko khare te mi ba o nga nge go ngore ya o tshumkwe a nga nga nga te ka nga ya mi ku se o kam khumtso ka ke he mi bharas ka kwe o kam se te tiang ha shugo ku khatso kama kuse waga kutia kimu nganga kwasi kweka tage kweka kwara kwa ngao iso zungwa staiga kusiko zungwa nganga kika dun anga kuchini hoja teta ika kuko shoka te jan ika kakese ika kweka retensi kweko skores skores jan kwe siko gesis kusiko kaisis kweka toti ako dibi dibi kaiti kwara ngarus kaisi kwara kaisi ge khabe usado ku ngcha ka ntibi kwara ka ncane kuse kakhwe kade khwe kade huye tsa nyo o khatsi jos o a tokuru ches ka kwara tokuru chia a tsotsa ke ka nngwe o ka nngwe tanto o ku tsitse go ua ke ka ku khae ko tokuru chia o ka nku huya ko ka ku ka go ntsa o tshintshi nne ka ka ta ho khae ka ba ho mari ka kwa nngwe a tibi ku skor ches kau dia kam kan kan ke kan kam ka se she tsia ka ko so sna na ko ha khatsi ma wa ka ko na na ko anu se ko ha kon 76 se ko na ka ka ju ma wa ka ko lochi o ka ke shi o chi na na anu ko hui te ka jan kha ba hui si ka te ko se se ko hui te ka jan te ko go tait khwe ma te ka ke kam kan ma wa ka ko o khos ka hui ti kha ba ka swa kama justa o end commerce bo si konta chima ka du ka ka ku ka tsamna ta ka ka ho chika mo te ka kuar ko ka bo si dua ka ka inge te ja chun ko kha ba ka tia ka ko ka ka ka ka ka kha ba se o ka mo jo so jo mo ho e gan to ta o culture wa ka ka ka ni chwa ka kha ba ka ta ka ti ka ka ko ko mo ka ho chwa ni chwa ni ko shi te mo do wi ko ko jen sa ke ka ku tsa ka i ka ku tsa shi kwani ka ho ka jan sis ka sa ka jan sis ka ka tsi ko kong a ka jun mes ko ti ka o i ga ko ri wa wi ka ka to ni es ko ta ka te i are ho wi ka be pro ye ke si men ha u ga te ku ka swa ka te ku ngo si ka te ku ka istela tes ta ka ku ka e cha ko te ku wi cha cha ka ka ka she tsi ko villages a ka chu tsos di nga ga ko khonto ka ma cha ki mo ko di nga ta ge wi si ata o he ka tsa wi ko proyeki kwara te ka ka wi ka o ka tshia ku kwara kan ka mna o ko tempos ku o ti ko eta e ka tsa proyek sa tri ku kharas kham e ka so jo no e ka shina ho ko proyeka ku wi ka ka tsa ka tene gumi ha ba ka ti a ku ku ku ka ka sa kham ko ko se ko a jo tsas ni sa de ka ke sha o chi nga shina kam kanga o ka ko na na ko nurs se ko a khatseng ka den pos na khata kam o 113 it so na kam kam ka garo ka ko bareng an ko registry o member sa o 70 years ka mir as 100 ka garo ko ka te kai sho o tian a o ka ka se o ka ko den pos a sa ko a ka tes tsa ko mo ka e ka ku gara kwa e ka ku gara wa ko winga o kwenga a khwe a te kre ko gung kako sesina chu cho yen chu cho tibe kwa ku khwana winda u ka cha tse ma tse a kwa kha cha u ka di a ka re ka ka garo te ke tsa te ka wa sen to ka ku ka tanga chu e ka te ku si skora ka nga yan tom ko nga ko an a si cho khos yi ku hi cha cha ka twa dum an o chi a cho chi kwa wa ka ka sho sho sin ka culture ku si ko u sin na wa ka skills a ka nen ka ka no ku kwa wa ka ka man tsanu chi do wa sin to ta ka to grade 10 grade 12 ka aja khabe e shina han haro te khase ka inte di ai ku ko konto kama dia kim ku nganga o ju na ku du ko ka o tsara nga o family scap ku wa kwas kozi ku se kozi ku se ko sin sin khabe e sa ka ko ku ma no ta ngoro ka ngo jog ma kwas kama ka ka di a ko ka ko se ku khani a ngo ngi ku kwa hai go kwatsua ka mka nna o ka go nna se kwa o eta ha o ne e wa go se nna go lotis theater kai ka kuru jo ka kuru kha ka kuru che ka go ne se go tsawa ka khishere tsho go nna ka ka nna mo ja sa to a go ho ka mka go nna to go kwa matwa ju sa to o tourist go ka ka kwa wa ga go wa se ntwa tsa se go chi wa se to kwa tsa o ka se tlo e jo go kwa tsho te go tsho te ka go kwa tsho ka isi kwa hui akatsa ko chisi ka kwa tsa ko hui ba kwa hui ya tsa nna nna si courteous to Manasi. I pack up time. Give me we. I'm quite in the car. And you call credit. You go get a dimple and go scan Cassinto.
1: Yeah, I'm a sir. Oh, did you call him? Okay, I see the dimple. Quantity, yeah, clear. I said, I sent you a look. No, it didn't matter. Tiga dia kong turis mih, kau cipul ngaya tu kuasa, oh mungkin kuasa ini kuasa ini, tiga den pos kong kita mau apple pos, kama cum kuasa kita apple pos, kama apple pos dia den pos, dah kaya juta ni caw, saat ini ngah kong kamu ketiga akan membang, dewi kaya gua keratin kerat, alfu keratu alfu. Kawan, nanti ni apa nak duty saya suka semua tiga jam harga. Min, si mana senda ke? Cumkui.
3: Eka.
4: Ya.
5: Kos kacam itu mono 12 ek amako 65 tak menitese angge kerahwanik ACK firiham menitese ayuham program mengos ya kuhirisahie in irek amadikwa kacam skatur se kuhutan program itu mudi angkati puri kuhusdi angka kutam mieti program se kuyams nakwata kacam ziki anzi tu ante kurinati na Namibia katim kueta kete ngasik domzi tetiakre kirente komate angata mangu inzu ingezim tetiakre kirente komate ankon satsekam no temu kan ACK 3 khamani tezi eya kwa program ngos ya kuhirisa hie in iriak amate kwa nye program si u kero ikite ya kwa kwenye tiniri kams kato sede mata program ki donar takan ikriti ya tarana item nto uke kuzito kara zanke unsatseka tot unkaraha eya khuti Christina Soti tek ayukta titkam zika khawana khati ay kwa gom.

Kimce Wolitik de ya walin ke yeneri ki eska FM te ulu magia kambu ngewa eska FM iwi tenge atang temeka ke ngom yami a revertin moyon. Fiko makao yang sisik de gechuko ka plisa a yi gani kuna fani nkoshi kala temeka yi agrigede un pitoria ke nwer a ya hofu gangang kang hi de gechuko ngay ngaw sobe saki gangang hisang agi ke kong ang hulange tuin tuin dak ke ngoy yang sisik de gewa yuli a ya gani kuna yi ngha diwi tak de gya ngon hofu a ya kunan. Nkoshi ka sisik agi a kamsin de ge ngoy ya gayang ke a chonga sisik de gira chuko gwari amakan dea gya chuko aga kunan ke nwer ke pitoria a ya kunan. Fiko makao yang sigi a kamsin te ki mula yang sigi gi chuki wana ngawa ya gi a uan. Chik chua a ya chu, tau ka ya kong, ki chik di ki ngawa hong, ngawa ki vala yin sigi gi ki wana ngawa yan, ki malit ngang kang hi chik di gi a uwa 5 tak te sin randi a ya malit ngang say siyan, ka sigi gi ki wana ngawa ki a chu aga kunan. Ngoi ya glan ki a chong ngang di gi ngwiti tisa mugu gi ngkau ka ngang di a kunan, kang he sing a gi ge kong a chik an ge ve ge yang a yang ge a chik de yi ge ge chu su bi san ge sim an ge de chot tham sing wa ti sa kang a ge gani kunan do a chu ko ge kang ku wing ngang chik de ge ngo ku ni sa ku yin chik de ge wa er dri ni khan a ge gani kunan min be stek si ngo ke bi san kang sa ge ge chu ko ge ku yin ge wa standard ton ki chik de ge magun zon aya kuna ke mpoma langan ka si gen ngi hade ke khwa tini chi gi gi da chuki kwa to cha sang kwa sa gi ke khwa khwen yang ki gi ka khamsu bunga ai khale mang ke fela khait ki vi koman ti mai mushi a chi gi gi a o ku yang khale mang ka ta ke yi gi a kham kham ko so be sang a ko be ko kang he gi ko tru ki ko be a to ke gani kuna kwa chi kha a kha gi gi da chu gi kwa ka he to kho gi gi chu gi condition sa cha gi hm ka si chu gi tin wa sa gi sweetling a kuna sa gi gi ta gi kong chi kho cha gi tin gi gi sa kha ma ko khui ki to ma chu kho ko kang a ka chon ga ni kunan chi kho dri kang sing ya kham sin de sing gi da chu gi tra ko ka hi fa fi gi hm gi chu gi sa kha ma ko khui ki gan kunan gi gi a kap si flak tang a ya kunan veslik tuki ya ki o plisa ay koi hana ko gyang ya ta ki tim hagan chik gi da thoin ngalu khamo khuan atron aya gani khunan ka ang he singya khamsu wa chik go yang he khabitam ni gi gen ngoi sa khu ya tim hagan ka gani khunan ka ngau si ka singya khams khamo go so chi ay ngulu pun mai ka gi gen ngoi kuni sa gani khuna ko he chik gi ya wan wal then is aya gani khunan ka ang he singya khamsu ta ki dihar de chik khwa gi ren ngoke sa khuya ting hakang ga gani khuna ki kri fontain aya khunan dawa yang thawajik de ge thwa tali khama khu gya o 5 im aga khau tin de ge rang sa khui ka he ting hakang de ge ngo condition ka ngawsi ga sang agya khamso na kam ki gu aga gani khuna ka he ting hak de ge thwa ngalo khama khu am from learning aya gani khunan ke mini best taxi ayi fi koman aga chongan kula chik chwa stening de gege gogen amakan de yakin kula ya ang ay gani kunan ka si gya khama go sing wat ding ha kan de ge thogen ngalo khama khuya gani kuna kwa tum hm ai fasin yin ki ge ga kham khama go sing u ti ngwa ge veta ay gani kuna agya kham sing wa dolims ay chung wa gan chik de ge thon ngalo khama khuya gani kuna kwa ka si gya kham sing wa na chira ay gani kuna ke ngam kan chik de gya wa tek aga gan ki kwa sing de ge ki ngma yan chik de gya wa sait ke ves ay khunan la ka on ay tini khal man nga sing de gi da chuin ya gani kuna wa na de gi ngam kan de ya kan chik de gya wa khula ya ay chongan kamsung aga ngosi sigyanu ya ta ke ngolik an chik de gya wa masikun aga gani kuna ki chik thwa dri chik de gye te ng hula ya ng aya chong ng kang histe ni gya kham kham ko sung un mali chik ng kang chik de gya wa 306 tak milyun dolar aya gan kang si chik de gye ki wanan ko an sing gye ki nguma ngum ka gya wa tek aga gan wam chong hum yi ng hiya yeniri ay fasirik mcha wala diwi chik de gya wa tiwiri kham chik gya sang hum yi ng hiya kwedam wiki iska FM.

tsame tekete mono tsantwe ntwe ireki ya go ngcesika radio xk fm sekino te o bori a ntseka o khwecisa rati yafta kapunda mboronga he qwe ha he ncimqa gore go itim police ser sandim fani nkosi me pretoria north se o landros tsaka o ske 20 na ga yuling qwe mka se tshonya go ita Nkosi ncima nge dimqwe mke khoiko kya muti sisa tsude IC Pretoria North ki hisana ti tsamska jawo kun kwena polisa ki si urutin aki ngasi ki anti ya di polisa na ki ti dokumente kaji mboronga mwana na ko haji ta khono aki a dokumente ji ki di tsantsusa khana kara khwen ngi kwa qogoje a dokumente ji mwana qoji no aki si o en kha si skok kharnati a de a de di khau a ta khono 50 days ndrandi sa si di tre a sire di a ngema nge di ngweski khama ntwasa ngo khama tswara ko te ko qaiti di a kweti ta makhama a ba si ga ta khana kha si khama go nyama te vieke ski a kaika khona qeretin qehe a si suna kata o diko a ni khoma sika ha u to kaina kae ka ta kwa ta ki besa a ta khono qeu di besa ta kwa ta r nyegender ta dauma wenga si standard ton ta khono morgan zon pumalanga ki se susana ko tin ka si ya kwa kuye karamate kwe a gemeenskapsveiligheid ta gono veiligheidskakeling kiteko a muti musi a kat kwano khanango dot kwanye go sin sana tan khana he si nge kwe mota a kuruna ta a hauto a tungkara ta ngie kwa te tsamsika dive kwa tataki qa ku a tesna ta ta kama aga tkwano aga kwena ngo sin sana ta wa hatsata no tsam kwe a spatra ka kya ka ti tsam sika nga da oki tsata tsam kwe a kumata ta magano hasa dri kwena ku ye 20 no 5 kwe a kumata kwa ku di kai tsam ku a kapse flak te ka hisana ta tsam sika polisa na ki ku ye khate kwe a Wesley Twick anga dukwanu cuche ncamkuhe akukhom a outriki kuye tsonti nokuwe a tsumka akukhoma kumoti am a amaqao kuqao ko tsitsing grupo hiya teki yangiye ti tsamika retreat ki akukhwe ang ota ngiye ti a hutwa ka qao ko am a ngiye ti yo ka ha ncamkuji doite kwanu tsitsing grupo a hiya teta dri ka de kai kam ko amu te kwanu nka o si walich den ki krai fontin ki aki tui kha khwe a o ta no dri na kumota no as ana nka o ki tswa 5 kuri de ha ha u to aya ko ngote khwe ta ma u ka tsesi u isika kumoti aki yae ko am ki kawe ko ngeti ama taxi de o ka mfuleni ki ngai tsamsika hambe ngodi hisana te yo ka han ka go ka go jiki khoi ko tamajere ki tsai te khoi a boris o khere o ya musi o agenska po he dolam se di muteto a ki ja o karata ha he ne khere ya ka khona a ka de kwa khano khana si o roti an tsewu ding ka o a ti ko no mite a fabrika a tek te tite dolam se a an kwa a go rusei go singa go go nhe duye di ka o o ka set verse ani a mo si uski dinde mboronga go ke a ta go no a ke ha ke tre mata a go je ko ka tema ta nge go ikam ke go i go kya mota a gende ge so ani ja khas na swere go me ding ja o ta go ihan hinye go twa ke mana go nne go e se go ti gana tseusa tsa ka kara ja o ti kwa na ntse ka gana ja o ti deko adwelemse a tunka kwa qhek amdia kana twa ke mana go ta disika dri di mboronga kwe ke a moite kwa no mexican ka twa kwa ta
Nkana te ku jama jama kwa ku sesa e kungo tiki khana si oroti aki teke a ta khono chemikali ata a khojituko a moi no 360 million dollar ka tonka eten sidi a. Ata te ya ha te o tue irisu bori he a khiri khiri kwa nye no khabana bori te kikisen ekska FMC ki tamete ki firi ire amno.

0: tsang mana tsotsi jalan ka tsia a tsang ka tena tsi ka watsi ka pasi a tene a lung sa ma vant ka o fa skola tene pasi a tene lung sa ka ma ka tsia fa skola ngo tsang tsang fa skola e ka o lung sa university ti ma a tene ngo kha bri tsi nga la tsela tsa tsela tsi o ka a ke fa skola e ka university ta ngo ha tsi nga la sa ka go le pasi ka ngo le con questa scuola qua che scuola mi cogli o dico io
1: e a trasi a tagatiti che he anka ka ka ke kondisa scuola kuna he anki singama mtima ka o ka titi ke anki o ka ofu ka ke kondisa angma de de tsi la mtima ka a o
0: le a titi ke kondisa mi ka te mo ke tsang se o mena madan mo ka che mi ka ke tsang ban mo ne ka che plan ka ka che go ma idea plan a ka o ka che a ka ka jeng a tsa first stand ka ka jeng a lu sa ga ni ka ga miskin a ka ma papelo mo ne ka o blo sma ng tervele on the racer ko lo wa ga la fa ma da fan kas nga e gung ma papelo la ka a tene ba kan fan for after ga la chi mang ka tene ng tsa da mursa jeng di titi
1: ta ka ba ka titi ke hi ma ke sing ga le ni he bilongisa qaw ke giya qhalela bana masete ke ka qonqe khonisa qhonqweza sekola ta kanqi ka ke giya sekola qhamke nta ka tsike ka bilongisa qaw he ya ka ke nqa manqa wa khoya dawa la ke wa sekola ma ka wa asinga ma mtima a ho hatete ala
0: pas ma nkla ba tshe tsamo ka ban sekola bilongisa qaw tsa pa sekola ma
1: tagatiti ke kha ebe logo sa kwala ai kha kana yaki o kai kana tsam sagi tsawa khoega o ka ka tsawa khoega o ka he asin khaka ka ka titi ke he kha akha ngka he ya nwe ka ngwa aga ke tsim akha o nga sin ngike ka wa ti thuma amala o ka
0: mi ngwa mi ti tsa go tse ya ke go maga de fang ba of maga den tsoka on the vessel ngwe mang yes the government mark on the vessel ngwe ga kan mo ha ke domang van ga chemeng ga ga ngwa yes te ga ngwa amaga of marko principal of marko ye from ne mang chige chige chige ga skola kona khomo che gandi ko samaner ko ya wa khoma ner ga cha ko ya ngwa ga ngaf ke ke maner ko kha ke om van skola mi pasi ko lung samang chol ngun ko pas ga skola ga ta da on ve tak ke skola ve ta mang
1: ta ga ji ke kha mtsa ke sa ga ti ke he i maner ke ngwa ko ke longwe sakwa ka kanqanqa ida longwe sakwa ka dulenga aqini khona maka anqikisinga kama kale khama tika akilongwe sama amaniki longwe sakwa takisin apende oka tike tuti oka tike class verkeski qaima idea akipanga ngoma niki ukwata awisin apende xaka hasasi ma amaniki longwe sakwa
0: mika moko lungsaka mikgokotu ka tima ngilungsa tikhwata megyalo kwa tsala ke manirgen kwa class ngilungsa van ka nga lung sa tro concentrer tsala ma ta to do kharas gya wala ng ta tena tu gatsi sa first time tswa ma koma tu dirles ti a tsa dirles faka a pa sa tsi go khapa pelo tsai tsala ng am bugu tsala ng ni tsila ga ga ng ta ni ni ga la ga ga ng tsai tsala ng tsa di tsi ga i bugu tsala ga o se ga ka go khanna tsala ng ga ma pa sa khwe van ga tsi a tsi a nna tsi tsho ho khali nga lung sa e kho kharas a to to concentrer a verk
1: ta paling a nga hingi nga ya kala mo sa tra sin khota kon kham ke tika ki lung sa kom se teke ko he wala titia he a skola mang ng khwa kon kha ke tika gi ya khotla ka tsone mo se teke ka wa ka tsam a nga lung sa examen ge nga wa a examen a lung sa ke qanqa ge nga ka itse sa tika he tikwa gi ya lung sa kwang ka hang apanga nga wa nga ba ke asin daga trasi ka titi ke he skola qala he kha gala examen skola examen lokal kuna he khonwe ke tsasin mtsi strafu ma a tinte ke ka khwasa ti tshwandwa
0: mtsinga kala ntsho khwas sin ka che konverser ke ke fanga stang ho ga che yal ke ohen ga che ya ga pasi sibigu sing i mang ku tle sei blusung i piko nu van piko nu ga stwa ga bre ka mang ka ni ka van a nge daga che an kwa dhal de sik da
1: papa
0: ya blu so ya piko nu ko to ga mang
1: daga ti ti ke ka ma ka gwen ngi a nge da ya to ti tsa sing da a wa dali da ya ngi tsa sing da a nge da tsa ya ke a wa si tu na ma kama hasa ama nada that asinta ya pende akanga gadi ama twisa moko uka ukonga bilongisa okay tike he angiko atali kama tingoka gani
0: ama tingi kakutsi ngovan katsiga akao he sika miskin ka ka ka twa dalexa mentene gateni kwada o tswa kama
1: fa daga tsi tike ga yang ya akanga da ya tsasin koko da ya pende ka wanwa aga aike longisa da kaka boy hakong age kawala ta adrip was class ela ta kawa tiki he a tinwi ma nwi ke tiki ke asingi ka ka khwasa he ya khwi sa sing ke ti tswang kha tswilong ke sa ta ya ke tsasing a tika tika ka ke ka ke sing ka ba he a ke tsa e se ti ga ti sa ke njuma ke tsa ba go nka khoke ga ndingi tsa ba go la a tika tsi go nngi ke ta tinga tsi ka na ma ntima a go tsi go la ma a omtsi
0: mega bun kanelo nga mngi ka tsi ke mbi thale thoi tsang kala man ri kala tana tsang wa dang ho ko ifro ke kho nga kala dang ka di singa blo sun nga van tervel ga ko ga kala ngo tsong tsong nga ni ko nga ni ka tene papel o tsem ha ko no sun mo tsafer stan tsuma kala ni go mo ga ngo tsoa mo sin nga ga ma ka ma ngi
1: o tsiga tsi ga ka ma ngwa de tisa tatrasi mi e ge a he a tsang ge a skola me ge ma sing te ge nga graad 10 ke graad 11 ke graad 12 u isia vir al graad 12 van repetika da iets het dan net repetika dan sien maar ek kon reg tot afasie ge oh kom aan die eksamen dan
0: amen hoe my tree my kwy die ko tudun sa die ko skola maar van dan nika sa ka jy hersinang maar net tot pas dit as ek hersinang at net ons kon dan buku da buku ta twa achter khale van khale la ga ngot khale kale la dak tofa sia twa slaga man ta kraten ook ja onderwijzer ge a onderwijzer ala yang se ko ga se ko drip ko kwa tsala a muning go ha ni man da ka lung sa nga ghala tsia tena a kraten a nga nga ghala da kraten nga tofa si ka ga go la porte slaga
1: ta a e al khaminam tsa ke ngong me a go ta a ema a tung kho ka fa si ma a kama ning ngo wa
0: ya ka me ful ko ng hito khabon siga men to mak fulgi kawne na watu slahan ga matrigi ma matene turun samit ni ni lungu sang o ngame tete kavan kan tsim tete dawa komigi ni satu masik tot tot khaleng se lung sang kham ga matrigi fa skola ma tam matene ngheda tot sam ka ma este ga ya khrad ni ga de ga khrad tin da matu tot salam ka tot sa tsa khoma khot khabe tsala
1: Okay, bye, thank you. Ya tum sa atrasi mpote kon ham kia. Muni tika ya tum. Kuk afasi ya kwa. Nukwa msute ki kawa he. Chi tuwa ngui akin. Chi ka ngi ya kama. Kwa msute ki kawa chi jala sing kawa. Kanda tum a o. Ya kwa wati tang kawa. Chi ki ya kwa sa tuma kwa atrasi mta sa. Tiki kawa he asa. Chi ki he. Vilongu sa kwa kwa. He nga wake chi ka ngi skola tum apanga. Kawa chi jala sing. Van hale sana. Akwa gya titi ya wa. Ma kuku wiko wa skola. Tamen ma wa skola mtsasante ke gati kwa ya kwa satrasi
2: bamba sar ki sam ka ku sa examen ta ku toreta timon kwa kurisi kuriwe ku te ya kwa ti to last examen si garano ti ha ku sa kwa kwa ti kwa sa na ti mi gun ta to avasi ti to in the examen to khratin na khrat yalf na khrat 12 ndo to avasi ti kwane tsutsamte go ntsa bara khudi isi ta kasunda beta matsa anta tsa tsango tena a tsa dikin dewe ha tenga mago a tsa ke
3: tenga sika a tsa ke te wa go hame bana fand a tsa se tlwa go tsa slaga teno a tsa slaga oro ta grati ke tsa se ango ve a dzao he tsa di hatse tsa keri keri sina te a tsa tsina go tsa slaga teno tsa ke khwara sina go fantsa ana go ino ngwe jao ditekgo sina go kharate tso wa kharate tsak slaga te khona so tinga tebe a islam manir he tsat tekgo
1: te tsamo tinu adame den dewe te hinu te sure tswana tsa ta go be o tenda ina ngano ina tsa di vetla
3: tinga se ka tsanqe ka tinqwa qwa go tsona ngwe blood se go go khavana yam ka tinga no Ita nal e kai of scotia hui sure akwena no ana a gungesi. Tingu hui hino ngiki tiki tana di tego.
1: Ata me de ki
2: Nitabe, oh, tiha wesanra, ah, two, oh, ti two of what no. Or haki his anatin. Hindikin do hang go, amki his santo amamoa. So amiaqua, imature, aho scorsi, oh, a pepe, guico, nolahai, caguane, tuki, his anatok, eh, ama, two what no, amki, havana qua, pepe, kai, am, havana yam. Din ahafalikin do hang at the gem quehe. Tai kona hi to ana mua a tsa gara a tsaka ve o tsa mo ho tsaka ve ta
3: tsui kha ho tinga te he ngwe te gara sa tsa te tsam ina te sesa te tsa nkhom kara ta hon tsui kham ka ina for bill te hin tsui kha tsama ina guya ko ata kha hin kano ana mua go ngesi ngwe kona kharap wa te ve te kuria kiti ya nga te kona ba ngwe kona tsem kho ku ya te fan te manier na te an kama ka no akim boronga tsi kwa
2: No, tu kai kona hinya tukwa. Ham, oh, he, oh, hama, ah, am, tuam, ah, gandhi tuata. Ta hun am ta kai kwa hunu. Ahwe ka, am, kin, amanta, tasen, frastale. Nyam o nasi kheri na ta hun am, tuam, genu. Aha fali kin, dewa ha hinya.
3: Ama nier ma koreate, atasi, ah, ofta tosi eight fende ama nier ma ata am, tuam, ahinya kuno. Mono am near masit kai kai of unclay tahuno am aita tahoi fan am hia tehoi tek away fan onra fair dach tuiham konkita ka amaslahanu. A classic onung nui am anje huslam komamara am ke kai tevekwana am a drape at it.
2: Oh, so an asam mia ven go kai koma dio ha sam zamako. Tahuno tiku wata. No ha tuwa ta vena ha ti ti ti ki ti ni akwa nte ya nunam hoi. Tam tam eten ti kana tkwada akwa ta kwa ta siya ta nyo nu. Ha a ti tse mo sa yin akwa nte. A a a a ha fali ki ndewa hini ya gu. O ha ti ewa gor o ndewa hini ana mo mo agu ti tsa kuta.
3: Ti he kwa ya ti ewa kove ngu tso ukhra ti ziki ya akwa ifan ti akhra tofi ki akwa ikhawa na kyari siniku si hini gove ta begu. Ti he ti ti ya subu suwa ti ti kumwe ki ti ti ya kana tenu akwa ti ya. Tia si tawa ko tnuk e kun si kano ta si bego fan tan ere kwa aye. Ta ti iwa go ve yefro na kimara ta ti tpai ko tkwa go. Ti nga ko ti iwa sin se nguti khoi ngwewe hata maha a. Ti a khoi probiera ko haa tsubu suwa ma a kho si.
2: O ta ngui hamoa ti a khoi hisan. Hami ya kwa strafwe. No a khoi hisan ya am koma tsaata taman tsuku tamai kui tamai kui hisan ve. Ndeo akafale kia hino, kai kuna tama, kai kuna mungu angu, ngu mkuma fautu watata.
3: Ata am kwa makuwe ya sinu, tutu tse te garago ki ti hanbuka ya tinganu ya ngakoro kwa garago, tutu tamano, ti akuinu tingu wago angu ima, ndo tikoma am kuwe ya itare, of te klasi kweto akwe uabog tutu ka varfan examen of tutu tateta kwe, takuno ana muwago. Tengu kwe kia tewe, te rekferda kwe te kia te ina kia ingara ina zawe hiya kuteta.
2: Te koma to e te kunsa sura mana examen te mo te kwa kenkam tsa at kenkam e te to e miya kwa tsa mo a tsa ki kiri e tse kha te kwa ne tsa two standard si ya kwa no a tsa wa tsa gara te a tsa tu ten kwa iwe o tsa kanse wo go ve tu ka kwe sa mkheri wiki ya kwa ndew bori ha ina miye gus ngu to sure kwa na ndew e ina hiya kwa ngu kharat ni akhrati ngeg o khrati na khrat yalf na khrat to alf kone to ya khati be to kurisi kuri o ndeu ndeu nga ma ja ha ina nga ma go
3: ina ti nga go mutere ka ina muwa ko khuwa ko ina ina zaudi a tem khom go ya ko ya ma ko tasin tem kara kunwa te qara ko sasa ji a ti tsone nwe tasin ka tsame ti fi ti tsamo ko tom tomi Rado dik e ka e tukwano sura itawe ki koncentriere imu eko.
2: Ata miya no, timi isa ha kamika. Ntaha kama tere ngu ikisama, ntaha hiya kungiego. O ndewe hamoti, to kawago, suo to end examenika.
3: Timu wate, tia kwe te kawago kwe ngu, tuna timu wato kwa na be ana angu langfra zi kasine no. Ata be no. Sa atta a classic khuti koma tsang ano khrupu ki tong classin a khoifan ti ono classin ka koma nire tsang o e khwaitsa ke kerya teno tsa tyo no subusu subusu wa mago no sure ke khaina tsa ina tsa anbit ya tsona ba serena akatsa sino tsa sino ti ngate atsa tsa sino beno akatsa kha sino tsa sino ofta wona tsa matsa tsa e tsa ntoko ka nwa ko sala ofta on isaac ng tsa sino a
1: o ha me ya ve kun sa ngi sa sa ta radio na tin hu jenu a ina kha fale kinde wa ina miego ina hasaka o inak eito kwa matoto eito examen atlasan ndo mi he ina hamia gute mbunga na inak eito ho ngi ndri o ngcam kwetsa ke totok e klasan ndo mi he ina hamia
3: ina tek e kwa mangcam hete examen gara ka khweno ina a radio dzi ke ka muwa kwa tomtom akcam dzi ina says iri of ach iri tatimia go ach iri uise kano ina tseri na go agodzia timia tebe ina business ye ina kya mara ina kong kamara atinye ina muwa ko khu atsa
4: eska if imonor ten siva te koma te tina tswe te examen ho te mo te so june ngin tuwa te mngin te nyama te mgwema ke ekam te garako examen ante a ngin a june examen atsa komoko tsa pende di hasa kanyate no kuri si kuri o tsange go veso te koma te te te tu sure tswana ke tere mana hina te swere ma te tate hi go ne june examen te nge tan a go enta te mo tla be te o te ga xa e ke tinte te mo tla be te tsetse ke tsam ana yanu roster tsa mo of tsa kwara go koma tsam examen e nyama go kone te a ga sa o tsotsa a nngwe go hebetiku nta sa re go tinne ke ma caba hekwe of caba ao sure tsamtama tsa motho nye go eye go examen tsamtama ga nte nye go mo te tsetse tsona te mi ina ise strategi wen go of ke go jeng se na tlotama ke mo go tlomtlom a go jeta go tsa examen he e tlasan a tsa examen e kurina go nna no tsa berem te ku mo te go kone te a nge june examen e kurina go no sure tama ke ang sente tswana sa a tloga gana te go tomata tsa ba he o fute o go jete ke a o tlhonga tsa mo tsgen a tate ya kae kwa te tinzon program ke te motho ina tsetse te mo tlaibe te swere ma o te ngama o te tsetse ta a tate ya mia te e kae ku se fere o he te tinzon program siki anka mo isa program ke ya nko ke tsike tsa ke nko wa ke mmani ya sam di wita go miki june examen te ya longwe sa tlhomo ke mo mo mngaite ke june examen wa di beste belangrike ke tlhoka tshwanong ke ka dun khut a wa qeng tam se te ke mo ya tlhoka tshoka o mo qom de we ko nghe di we ke ka examen ke fitika a palinga a nwa qa ke a skola ba nngete ke nge khu ixhama khwetse ke ka qhaqhaqwa kang o ta akha be examen tito a teni ne a fratala wa tsike mngwe ke khangwa mtinzon program ke tsatsa mkhuta program ka musi yang ke mngwe ke program ke wa me glenda driven ta musika makho ke wa tirash magumbu he ke sarki e ke musika makho manier clear ya hin ke ya khokweza skola ta program ka musi token ulu sibona mtenji das kama xa mtinzon program
1: Esta FM 107.9.

Evans called my name once of hitting Lindo again to Saki Sana, Kitam Saki Kalakam from Games at Dimagan from Tony, three, Nagam Saki Kuman from Games at Diga, I'm just some of hitting Lenny Sonic, Kam Saki. Evans called my name once of hitting them Sagamin Mogget, Timboy, all I got one from the Kogit, that woman, Humka, Kam Saki Donor, the Haim Sassing Games at Diga, Kamka Kogit, Kalagam Sassing Muli. Kaya ada game sepas yang satu tu singgi mencamani awa dan cuci sisi ke ajar mencamani awa dan cuci sisi ke atu ceplannya I mam mencamani tu awa engkau wajib ke wajib jalan sing wan aku ya kaya yang satu lagi cuci pas yang sa sing hi u cuci pas si kang sekam karena kamu sisi oh walau sisi apa sih anuwa cuci ya kaya ai kika wa cuci jalan sing cuci kaya kika wa cuci mukamu aku agi kalah cuci mam huli tahu cuci kalah matu setawa tam cima oh ta chiu si gana kawe kam sing ya chiga chi ko chigi sing a ka ka chi a mana gi sing chi ngi sa chi a ta nga no kan khwa da chin ji a gi chi chigi sing later o hale mong a khon na sing ha ga da ti sa im chi ma ga je ge ai a ku ngi ngom chi ma ga je ge ta a ku ngi ngom chi ma ga je ge o ta ju to sing a ga je ge ju to sing o ga je ge ju to sa o ga je ge a a ku la a ka ma ta li sing ha le chi ga no nga na gi chi ga nga na kang a o zala ngana kang akham ta a tsosing hika ta ma si tsonga sing hika ta kha go no ti tsonga sing hika ta ti sa ta ke mching nga ma ka kona ngom chima ke o ta ka kona ke kona sa ti tsoi tseng ya ko ya fra ta ke ka ma ne wa a ka ka a ti sa fa ta la ti sa a so go ma ti sa ta ke mchima ma je ke a tswa ko ni sa fa tsong ngo no di fa tswa sing ngo o a ke tswa tmo jung kale ya tu ngai ka ma ne wa ta kona ngwa tsing ya sing ta ka tswa tsi ke he o yang hai kwa ya kwa kwa nang hai a ta ma chige a o he ha tisa a wa chige ha singa a ka nga o ta ya fara a chige na ka tu ngai ke ge ka mani wa ta kwa nang au ka mani kwa o chima ki o ta ka kwa na tam kwa mchima o ta a toa chi kwa nang wan kala cham ka ye chi wisi ka ye hempa sim ta sing hai a wa a ta ya ngui of a kwa nyo ngui o cha a kan cha kwe ta chige cha kan cha kwe chiga no ka nga a kama kama kwe chiga na ka nga gu kama kwe o ntsa sa dege tsitswa mo itsa itsa itsa wa kwe kharapu tsi o itsa ke ngoqe o itsa itsa ganga kwe ta ma ganga kwe tsi ge singe ga nang khale ngoqe ga tsego mtsang kha kwe ga wise na kone se tsap kha kwe ga wise ga tsitsa ta ma ke a tsa go qoka a kha guka te tsenga a tsenga tse ke a go go tsenga tse ga wa tsi ga e ga na tsemusi se kang a kanga la ya a ga na tsemusi se kang a gua kana tsamo se ka khaki koe pasi awa wan afu de ne chika e maki sami chi khoe chi khoe ki khame ke tsana ngam ka wa chi thang atena ntsa tse ke ka ke ka wa ngam ka wa chi thang ta ma ka ing ka tsowa chi ke he pasi a kono ko ne sia ka ke erste pleki a tsogo na ko guka wan ka a kone ke gwa ka chimondwa ya nga ke tsa a regaro ka ke chika ya ntsa tse ya ke
kawachi jalaseng o kawachi thengtheng wan ka e ya qinqa he kona nishika ditandwa qingana kangi chigqa kanda do kha qanqada gini chiga ya ngulidawa uchi aqothusa chigang kangi kunisa uchiga kangi chigqa mtsheng kegi chige he kam tsa chwa qamqwa kuyisho lo uchi mtsa chwa guli qa qwa ka usike mtsano da kha qala qamqa e awona chiga ya no da kho qala qamqa aqa sinti ya no da kha tama chiga ya o he aqwa qa khama chiga ya no da kho atsi ya o he qa a qwa ya qwa ka usike ya no da kha a wa chiga he aqa singo chiga ke sa he kang a go itna qwa tsa sing qala qamqa wa chiga kang kanosi a qwa mtsa sare ka go ka tshwa ka ke chike he kang a qama ke kana o tshoqo go qa go a bona chike he a qama ka ke tshoqo go qa ke kang a qama tsa sare ka go kana kang a qama o qa bona ka go am tsa teke ka wisi se ka e he qala ke mtsa dwega ka wisi qala ke mtsa plan itse ka wisi qala ke mtsa a qama a go am tsa teke mtsa pasi mtsa tshoqo na senka o mtsa tshoqo na guka na ma ka wa chike he asa he a qama kana kang tsa sare ke tsiwisi kana kang qala kang ka a qamtsa wa ntla wa ke chike kana qemusisi mtsa ga kana qemusisi ka mtsa qham kana ga ntla mtsa sindike ka wa chike hi qwa he a auta mtsa plania e mtsa ga ka qan qwa ta auta ga usisi ke mtsa qham wa chike no ga mtsa qham ga chike ka mtsa saka ka wa mtsa plania e mtsa ga mtsa singa wisa na daga qwa chike hi ka mtsa ke plani qa chike mtsa ke ke kang mtsa pasim tsa mtsa qwana wa mtsa mtsa qanga usika na daga qwa chike ka khonqwa tsamke ani si tsatse de ke ne tsai masinkwa ga mtsandi ke ka nawa ke kankho misi si kana he kang a tsi a ke sa he ka wa tsjela sen tsi a ke sing he ka wa tsjela sen he a ma ke ka usi kana kang kona nga ka tswa a khwa khwa tsi ke ani si qoka qala ke mtsi sing de ke zuma tsi ka e a tsi dze a ta ke ka tsi dze a tsi ke kang a ke a sing qoka ka tsi ke kang a ke fu qoka ke ka khonqo ka tsi dze tsinji ka tsi mtsa a tene ka gomitsia vilungi se qaga qani ke mtsa vilungi se qaga qani mtsa qham tena qham singa da afrisan ke wishis gano tsiga e he a qama qwa o tsiga e sike qhan qwa tsiga e sike qwa ke ni tsiga ka mpasi a qham o tsiga ka mpasi a lungusa a tutu ta ke sa ka wishis gano a tru ta ke qham singa wishis gano ta ke tsiga e sike qwa qwa ke ka ka kwit am of ka kwing da ma tsiga e a gu qwa ka a gu ka da ke tsiga a gu ka he qwa a qincace ka fa ani si cace ka gini chika ma ke sa kho chika u chika me kham kho chike ka chili khon kwa ya chinji ka usena o a tswa kham kho usena o a tswa nwa ka usisi kana ta sende ke chiwisi kana ka nga chinji ka ce ta a u tia ka ce ta sende ke frastel ta sa ka ngin kana ta musi sa ta a ta ke longsa o sa kona ke chike ge a khanu ngin ka a tswa chike ge a papilu ngin ka a longsa ta chika na tswa ngi ka ce o sa khanda ke tsa tswa ngi mtima achidze ya wana kuna au sikona kana ki tike ya achidze ya kuna sikwa ngi ta ma kitike sa cha au tike sa cha tua a wapasi asing hi kake mtsing na ma vilung sa ka kona kaya ndake tika na hi atgi ya kanu ngi sikwa ngi ta tike sa cha tua wa a kanu ngi aga andaha a cha amana ki a kanu ngi kawisikan do kang wa tika do kang tani kang au hi a tika na tani kang wa tika la sing ki ka im tsa wa furstan kwa ka um tsa wa sing kwa ka kala ke asin ti gising ta ke atwa thisaka tama ge rigaro e awa thisa ti gising na ge rigaro e he awa jala ti gising kana atun ka tsiri ni kala tsam ke tsige ma nguli taw kala tsam ka thisa ti tama ta sare ga kon nam sare ge ko tsige he kang tsa o ta ga tsige kang giam tsa tsige ga han kamam tsa kang tsa ware kre kem tsa sin ko ga tsige tsa fursan ko sim tsa ngai ko ga ka ho na ngwan ke im tsas aka ya eres ta ka kam tsas aka ya guka mtsas ne ke wisi na kam tsa kam o kana kang au jala tsi na ka imana ya e kya tsin ka igya a ke ya nna ya tsin u ka wisi sika e to wa pasia a plani a nna wa a nna ni su ka wisi sika ya ke tsi ke kang tsi ga tsawa o ka khaya da ke papelun do a kama e he a wana tsi sika na papelu e kama ya kama tsi sika na ka ku ngin ko ka ku tam ku da sike ni tsana na mutu wala tsi ga khota tsala tsala da nga okhole okhole amana nga ukanga ka wisi ndwa ukanga ka tsiki tsimsa na tsiki kham ngam ka parmi angai ngang nga tsika na ka kisa ko kham ka na tsaki sa ko ka nga agu de tsika tsiki agu ka tsika tsi ka tene ka ngwa o da tswa thweka fokus kham ko tsa mukulungisa da ma nga ke khoyo mulungisa ka ka tsotsi de ya jala
wan chige agi sa ahe ama ke ke chige ke khang kwa ke ka wa ka ka chali khamo khoi o ka ka tot am da apasi a nga hung o jala qaqe ka nga hung to qaqe ka da kana ka ang chige ang ngui a plan wi sisi o ka ngui chiu sisi ka e ka hung apasi a nguqa apasi a kham nsinga ki amane kho wa da chiu sisi ka na to o plan sa la ma amane o da ya jala sa sinka wi sigan wa ke chige ka khang kwa ngam cha ngam cha chige ki chamane o wa ta amakere he chige chamane o ta chige ka tum sam chamane o ta chige ka jalam cha kala chom ki asin chige ang luta ta ma guma kona u kula chige he tan avindi ka solanga chige he asin ka he ama chige asin ka he a gahit ka ka ki ma to jala chige ang ma to to chige ang khusi na kang ajala kwa chige he ka ani si koka he asin koka mja fite ngana pesa wa dj kotin si ko da chamsa ta ke Tetelela, mom, so fitting on them to say, DJ Kotin says, go there.

0: kwe tun kwen kwana wote tinive nde tinga siki wotu Africa kwen kan on kaya jite ngu kore na hebe kan ngu kan unhe tama wote koro eye hindi no na kan wote te kayo na kunga te saati ngu sobe kek am kwe am mwen kise na kuhana he am es abia
1: siye
0: kede kaya kaya ngu kaya kuhu mo sobe sa kuhu am

ka FM 107 xinxeke nekare ke mhlesa mtsafithi encini ntwa ke tsamtsa ke kuyimanqa cumke ke klala ke zinga ke tsamtsa ke titi maka gqume qhamoko ke qumanqa ke mhlesa ke mtsafithi encini ntwa ke wola ke qhamtsa ke 3 tsamtsa ke yenen fierta ke tsimba ke mhlesa mtsafithi encina ke klala wa mtsafithi encina mhlesa ke qala tsamtsuma ke mtsafithi titi maka qhoqa qonqo minqa ayi bi Victor, he called him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him to sing him Okay, pasika nga wuzala ka tima wa mchi. Taka kaya mchita kika chowa, chige hee, kala chumge mchita ki, chige hika mchita ki, kwe chige mchita ki panga, o chige mchita ki sing, kahang, a utoa ka mchita ki, chivisi ka nataka, mchita ki, okuiga hii kala kang pasi mchita sing, hae kwa ka aka hinda ki, ka chowa, chika hee ka na, kana chamu sisi, o, mchita sinda ki, chige mchita ki, o, sama ki o chi msa ki o msa ko ngom se ko ni si ke chi kana kang a u jala o ka ma kwa ta u do ka msa ki chi gi sing ka ka ngu chi gi sing ka msa chi ta ka wi kana ka kom se te ki ka ka hinda ki chi gi msa ki o se to a thai ka sing o ka o msa ko to ka ko na ni si ka ka sing ki chi gi msa ki o chi gi kang msa sing ha kwa a o a chi gi ki him cha o wa kana cha mu si si Chike ka msa gaka na chemu si chike ka msa guri chike ka na chemu si kei msa nga ka na chemu si kei pasi msa makarehe kana ka msa saragi kawa chika no kahan Ako ka msa ki chike ka msa anudaka chike ka na chemu si ka msa ngu ka msa ki ka na chemu si msa kham kana ka msa saragi kwa kwa nyamdaki kako ka msa ki chuu ka chuu ki kako ka msa wa kuhu ye wa ijala sen kuhu ye mwa hito kuhu ye kama tsamtsa kui ye jela tsamtsa ka ha ku tsamtsa ka nga u jela tsamtsa ka nga o re tshisi ka na ka ma tsaki ka la tsamgi ka u sima amani ya singa ka va amani agwa ka da mana firsta na ga ka la tsam tshike hi kang a tsonga wa o tshike kang a pa sia ng hinga ma wa mtsi mtsi ma plani a tsonga plani mtsi ma ka la tsamgi a kha ma plani da o jela tsa tsa sa re ge ge ka u sika na kang auto wa tsa mtsa ki tshike hi mtsa no da ha tsum sa ka tshike mtsa go ri tsa ke tshoko go tsa ke tshisi kana kanga long samsa u tshisi kana kanga khamsa te game tsa pasi mtsa ku tsang ku tsim tsa go panga tsim tsa sengke tsige a o he ka tswa jala tseng hedi ke tsena kang no mangwe mtsa ke nngwe ta ngwa tu tsige he wa tsi jala seng te ka e mtsa kham tsi ka ga dang o mtsa ga tsi ga dang mtsa sengke tsiga na o ku e kam tsa a u tsa tswa ka mtsa kham kwa ka tsinji kwa kula nja aseng le gene chige an kwa chitwa na wa o kwa a udir do man kwa chika a firstan chige sing da chige hi aseng ha kwa ka aseng hi chige sing da ma chige sing hale mangwe a kwa aseng ha kwa ka chige a sing kwa ka aseng chiga na da ma chige a gu kwa ka ka kwa chikwa aseng tsene ka kwa kona firstan ka aseng tsene da tsokona lika ka de o ite tino a ho a kwa chige a tene kwa ka da wa kwa tsene ke titi sina mtsa aseng chige sina tsokona lika om tsa singara ka o tsitjala seng o ka em tsa tsa a ka o dire dem tsa khatsa go khama tsi kana mtsa khatsa firstan da ke ka qwa go ke tamkui o ka qwa go eng kui da gona kha ka mtsa tsa seng hetsi gise da mara ke mtsa tani tswa ka mtawa e khawa tani mtsa tsa seng ya gona da ke ke ema mtsima pasikang ka o jala ka mtsima pasikang o to ka e da tsige kala ka o jala ka tsiawa kwa e ang wa seng ya tsi ngem tsa sene ke dawa titi ang ngwe sing tsiga na o tsige sing a sing ka dama a tsoko na lika ka mja sa na ke tso tsige ka mtsa ke o mtsa ke nga o mtsa ke panga tlhwa nga ke he ama ke ke tsiga na sikang a o to a tsa mtsa ke ke o sikana ka nga ndi ke tso a kona tsinji ke tsoko na tsa ta tsige qala ka mtsa nna ya ga tsige qala ke mtsa nna panga go qala ke mtsa sing nga he ka mtsa a go li tsa wa tsige ka mtsa go mtsa go tsa mtsa tsi wan kawa tsike kang adui dui kam o adui di banga tsa adui di sing he wa bona ta afirstana ka wisi kana ki amana o ta tsike na to amana o ta tsike a jala a tsa sing de ki kana kang a tsinji a kana kang a khosa a kana kang a o to a tsa ka wisi kana nei ka ke mtsima kang jala a nam tsima tsuma tsa sing de ki khosa ga tsike singi ge ka tsinji u tsike singi ge ka nqawi u ta mara ka tsowa
chigi kanga amagi ka kwangwa amagi ka ka kona ngwa ta kona singa o kona buka ta ka e anqo khama aqama khama ta titi awasinde ke chigana qwa qobone ngwe o ka qoqobone tamkwe ta awasinqheke kona ta achinji ke wishana asinqheke kona ta nqwe ke wishana chigi qala kang akwasa chigi qala kang awi wa chigi kang apanga cha chigi kang jala cha ke ni kwe panga ngwe guchi o ka panga ngwe kham chigi Chisena kaganga kamsa talaga ka khosam chadigim chas firstan msimayo msima kangwa chijala msima kang pasim sega mana ge angom chisari mana wa chikanga kya khwe chi he kang agaminga setani asa dagi ka e akuna ngova ka ya kae ke ke ke ya singe ka jala kae ke ke chi has ai ga jala tsene ge chana kang kan tsamu sisi ka chongchi agi chi chwa kakwa amoni ya tsiga tsala dumnga ke ni gandechi chimcha khogane chimcha tsigama tama kawa ang a chongchi tswa tsigana ka ke a khoiti tswa tsana ka chongchi tswa ke ni kana tsomsi tsia koi chi tsigama chimcha khokhango koi a tsa wa a apanga tsa a nga nga tswa a nga chongtsa a tsi tswa nga apanga tsa ke tsi tsiga no da kawa mtsasare ka khende ke tsi ke ka mpasi mtsasi nga yawa tsa lung sa khama kona nga ke ke ka nga kwa samtsa nga nga na kwa o kui ke ko ya kwa nga wa kwa he a nga wa kona ka nga usi kana ka nga ka usi kana ka kwa nga ya ke tsi ke ka mpasi a upanga tsi ka mpasi o kham o mtsima wa tsi a sing nga kona atiti mai mam chima apanga chimbu mai mam chima kang a o ngsinga ke qala qam chike ma gulica o qala qam chike ma qhamo qala qam chike ma no dakha e da mimona wa da chike a jela a ncinqa wa chi qhonqa fa ncinqa wa qatsho da nga dung o jela chinqa fa tung ma chi fa tung chike to a da chima o jela chika na wan tsa ke chinqa ke ha qito tsikala wa disiplina mana ke ya nga to ya to to ni si chi a qa jela to to tung chi a disiplina ya chunga a ke tsige e ka nga no da khamo tsige a to khamo ke da ka tsene mtsa pa simtsa to to longsa ngsing ke tsima tsoma tsima jala khale mando ama tsima kang pa si mtsa sing ngam tsima kang pa simtsa ga tsima kang pa simtsa a guli tsa a tsimbo mo nang ka afristan ke ke tsige ma sing ka ko e u tsige ma khamo ko e u tsige ma guli tsa ko e ko tam ko ida ka ko ngi ko ram tsima kang pa simo ma gare han khale mo tsima kang pa simo jala kona nga sing ngai ke ke tsige tsao o tsige jala kwe ma wamchi ta qala qemkae tsige pasima o makwa singheka o makwa khamka ta inga kawa afristan ga makwa khamka ta inga kawa singheka gausena ka ngalung samsa gausena ka khamsa gausena ka khamsa tige tsige ka pasimsa o jala wa umsa makare khimsa mana mana nda nga na ka ngchungchi a tsi tswa tsiga na ka ngchungcha mana ya tsungchi a ke tsiwisi tsa sebi kwa ma tsige a khoto wa tsige singe ka tsia ka mo khurupu na khurupu tsimtse sende ke tsia ga ntlo tlamo tsima o dong ngam sa ngwa to bus ni sa gini gandia e o sa tshuntu de gini tawa ya e ka jono da kha ya tsia sing de ka qeto mo tsa juke ka o sa gini gandia ma itse sin tawa e ma kole ma ngo da ga u sina kang a qeto ma ke tsi sina ga u sina ka tsong tsia a ke a ka sing van tsinga a ng si sing da amana jela khamo ma sa ke ni da wana wa ya kanno u da wana wa ya khangu no da ki hurisan tsi ya sang ri mchi ma jela tam chi ma wa chi tin tin kona kang a teni pa si ani si ka tin sin he ke ke ma ngo chi ka ka mu tu tsi jela mtsa sa ke ka wa ko a khwe tsi ka nga qeto ma ke tsi ka qeto ma ke tsi tswa ka nga tsong tsa ke tsi tswa da out ma tsa ke tsi he anu da kha ke tuma tsaki tsike kang atu da ga usena kam sa singi qala tsambi ka imsa tedi maga qoqa qwa imsa sanim sa fite ngina ge ati gem sa awa if sama was a sound of gold fish sa malau a tsam sa ge qala tsama ita imsa tedi ma e sa pasim sa singi kim sa a kul ta umsa kham ka e he kang wa tsjela sing ka tsowa ka e gana imsa ki o ka tsowa tsim sa ki panga kang a kham sa qwa da ga wa tsiki kam sa ga wa kana tsam o kang sa a kul ta o kam sa dung ku ka kem sa ga ya kam kana kang a khang nam cha dege chi he wa kha o to si ke pa si kam cha ga ka kwa kha o ka kwa ngi kwi ta ka kwi tam kwi ta chi ke ka fra wa kha kwa kam sa o chi ke ka kala tam sa kwi tam kwi ta sa sam sa fi teng ngin lo ga o kam sa ke chi mo he a kam sa ke ku mang ngi chum ke ya fi ri ri ke ya chi jam sam cha ngi na ta ngi wa khung thali ta ke khwe dam ta if sama wa sa sound wa go to his a kam sa

0: würde ihn mir gegen SKF im Dank mit dann kommen der Pflicht zu nange. Was gab es am Minister an Akwan nur ein wenn mehr Rücken dann in der Gehe? Provinzia an Ge ja Akwan bis Rede kam auch ist in Gedanken. Ge kawatir an Gui glöck an die Tag. Denn die Probleme an Akwan Plastik dann in Kunai Kwan der mehr Rücken dann in Gehe. Gang hege ob kam auch ich mega bekannt los hier gegen mega an Kunde schauen wollen uns kurz an auch ich hat Kissi. Ich hatte mal kurz Ushiki kwa ndaka ushika nga tuzuki tanki ki diesel prices nga jani kwa tuwiki dee nga tulak nga chi ushika nga nga nga ki gani kwa nga plasis nga kwa nga provinci nga nga ki nga sinzi nga kujua kwa sa kwa nga miliardi randi kwa Paul Musiti li gichwa gya meta gani kuna ki nasunala jangwa gichwa sa kamti sawa iti sa sa kwa nga hi ka ushika nga ushika nga chuki gita Ik heb een handel gekomen, dat ik een goede chant. Likalo chant, kijk op precision, kijk op zikazaken. Kijk op precision, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk op zikazaken, kijk Nur kapu departemen ang hewa pati nga likalu aku sanggit siya sa kinama ko distrik ngayon am kakitang doi cha kong nagkabut yung jika ang wansin di siling lupa at sila kitanda nga pati nga ang gajwa sanggit roi pati kling siya ganin ko na urs luf ke ganin ko ang gajwa ngayon news wait veil ko na sa kong am pati ang kalfina sa vis kapu kharin siya ganin ko na ke lili karan siya sa middle post ko nga hau huk ganin ko na siya am di patla pati ang skogsu gira tinasin ka ang skon kong hati likalo ka utlik ako siyang gajo kong mga kaya tiyo ko ang tiyo ba chika ang kaya jala sing ban ka ang kifasin Demokrasi Republika Kongo wa gajo sang yi ufe ni kambut ka ang hewan muli ng kubag ka ang gajo o jalat ka ke stati ak mga kinsasa si kanselir ng ang ibola gira kanyang ay kong danasinala Nawas ng gusto jala kung ay Belgia kaya sa sengi mas sukokan ako ay kani kang kandin magsa Chile gusto gita ko sa ako ay kwa ng ngulin ng kakupo kita bola ng hiya Amerika Mexico Canada ay kwa ng nga yalfo ki Juni kang himulun ko pa ng era Kongol Kongolo ki ako Spanish gusto gya gi kang kula ki 1907 tahi kula gya kupo nga ng hebola wa dan mulai organisasi yang sibuk jalan kesukit dan kamu sendiri ibola ke dokter Kongo mulai ke angki Uganda kau nak tunang ne itu kamu kita sibuk jalan kau kris ke kau di gusar sendak kuasa wakwa si kau sih sebenar tu nukal kesukit yang nak kaki ini sebenar tu ni yang dia nukal kau lagi kau kau ni ngwa firi faham kau nak kama five film sama kau ni SKFM
1: Sama XK FM kifir iriye ama ko 3 minute jinye kwa XK FM ki mbambara kwa kukye kete na di maradzbera kubori ya shura maatirama. Veska po si di minister achara jao ak etra maaklu a Ivan Meyer nga desinu te ka baraj antuwa kwa a kwa kwa amukunda ya kihia ti a go chara ane jao kwen ak antu nisha kana kikya akara kwa ti dama. Achara ane jao ji tu nisha kwa awoti Ngao te kwa hemburunga ji a se ko tau ng amakwa tima. Mayer nga te kha sinusa di hambe a pekan klu si rajuanga a ni ngutung si mada wasta a ni ngu jijak a kwi te a go khana ere to khujiki an tau si khana te ko khungu ka di tama. Ama tawa nga ta sinu ngu ngi disela di paro tama an diro te kwe he e jindao khan ki dawa ko ji ta ko tawa kwa ti ngu esha kwe he Ngo mwide kwa nmburunga ji aji a ngo kya kaira khawta ti ngo mburunga ji chara ani kujao kwena woko jima. Mkunda si hurumende na kitza mka nga ati sinu ni barana nga kwa jeho ate hiya ti a miliard randika si sae si jeho tese na tita. Kunipa presidente ma Paul Masatile esika te kuku ichawa kwa aji a tawut aisikima. Amakwa huita kwa igu hurumende na ngo kyangara kutawa kuprogram ji ni hautuwa dinru ya ndiru na kutuwe shusha na teko he nise kwe sika ngo belasta ngangui kwe he ngo kaika iti tamakhanu ole diparo angie tv ya kejikit anthom kara shusha na ti ni tungu si mada weste ngu jizang aku itik amkim ni shusha nhe muidikwano disela diparo a se ko ataga shuye khati no parlamente ko na koroka ate go paro a charaki go choji jao ka e kojiga go moedi khwanu no a go jik amki go unwa di paro ta mate shushana go tam North Cap si di departemente a dao na jaoji amu anga di tia daoji na makwa di streke ki kia unchi na khati barak an khomate tuwa tikim. Kuiya makwe a zindi sile lupatla anga di sine daoji go kwarena kui tinji rui pati nu klinchi e dao he takono Urlox Kloof takono Newoodville sa u dao hem. Te u daoji kalfinia nu veska pasi khrenji anikwe he nu lili krantz Middle post in a whole hook of a kunga quay, guana of a chance in a team. Lupasla, dao jauka quen anga, does in a cake tea, go dauji a kyang with the tami, the new quanaka dauji, and soon sa jahorati, quanaikim. Borish u heruem. Democratic Republic Congo quehe, hana u ufen campo in gongi, wujik areco, wokrego bora, si u kote, kote ufen oiti at aiko, so doropaikin sasa ki, seko, kain karahata. Ni ebola he kamta ane awunja ara ko tra de kim awusi spanish u awasi ji a belgium ja chwingwe nuk iyama ko inqa de sinongo wokrita ti wokriji denmark ne chili ta tay kwa ke je ku gutam bora kopi he go america mexico no canada ta hinya te he yalf uni ke nyam sina gwem Congo spanish di nyam ka go wokri a unji ara ko wokri te a 1947 ta hay ki ara hik exam Una ungi choku a tema organisasi he Ebola a DRK Uganda ta an tsu mboronga ta se ko a kara khatim sei sona ti khwe a se ko ho se na khati jwanga ki hunu hona ti ne khan der ta kana a jwanga ek am ki se ko o khatim fir iri borisi khero kha a he ga bana ga tsu bore te ke se ngi tsa ma 5 iri tsa ma go yom

Exka FM 107 xinxeke nekana ke mntase samsa vite ncina ke gicamtsa ke kuma ngeke wola ke gqhuma qhamuka ke gqhamtsa de ke fire qhamtsa ke tor monete ke chimbo mntase samsa ngqhumeta ke ncxeke yaqhuma thalo ke kwindam ke qala qhamu uma mntase wola ke ngqhoxa qo ke fire ke qhamqa mntase ke kuma ngeke mntase le maka ngqhoxa qo ke wizike mntase qhamtsa ke mntase passing mntase tutusi ke qala ke mntase plani ke ngqhoxa qo qhamtsa le tsisi kana mntase ncxeke ke tsisi ke mntase chawo tsisi ke mntase chawo qhamu ke wizike mntase pala pala cha mntase ndike ke wizike mntase outdoor cha mntase ke ke ala chamke mamtsi mta dwinqa omani ya imtsaqala alongisacada mta saki mta khoyika nakhe kaqetuma tsichoya e okaqetuma tsichoya aqawo qetuma tsichoya e aqaqa qetuma tsichoya respect khamo qetuma tsichoya yaqinga kene kawishana kang pasika gulica kawishana kang pasi a nqa kawishana pasi kang aqham a wa tsike qala kang pasi mtsesin kake kang mtsaqa okaqala kang pasi mtsesin ikang mtsaqotho yase alongisacqhama kuno umtsenqhama yasinqhayeki kuno tsimbo imam tsima kang mtsa plani umtsima kang mtsaqa Tega wis kana ka khamsa ri kimsa sing hei ka ge kala cham ge chiwi si ka e ka msa pala pala ka kala cham chiwi si kimsa ka a wa msa ai ai msa mana ya msa kim kamsa ka kimsa pasim sa kona kham ka wis kana umsa pasim sa kona ga ka wis kana sing ka kimsi ma ka to wa kala cham kimsi ma ka kala ge ka jala msa kimsa sa da ke chiwi si ka e ka nga au to wa ka wis kana ang ta ke ala cham ka e chi pasi kam tsin okay kala cham pasi tsin kwa awa ngong ta ki m ka e kam tsin ta ngom tsin tsin ngong ka ke him tsa fu ka e ya no wa m tsin m um tsa mana ka yam tsa ka ngom tsin ta fu stan ke ki kam tsa ka mo ke chim tsa ama ki kang m tsa ga chi kim tsa ama ki kang tsa sin ya kona a kham tsa te ki yin kha chi m tsa thisa in kha chi ya a thisa wan ka ngong ke in kha chi ke e solanga he a kham unka ehe anisi tsa mana ya ehe a tsa unka a qama ke ka wa tsela seng a qama ke ka wa tsike kang to kana kang ngong ta ke qala tsam ka mtsa sindi ke ka wa tsike kang ina khatsi a thusa ina khatsi a to a ina khatsi a jala a ina khatsi ka nga khama tsa a ina khatsi ka jala ka a jala ka ka a tsa a wan tsike kang a pa sa seng ha qoka u tsike pa sa a sang ya qoka ngoi ka yang ngong ta ke ka ehe a wuzal a ng a wuzal a mana atiwisisi aturuta asinxeka avan aturuta anqwa kuyi e he ijala khama anqwa kuyi e yeng a kwatsi jala sing oka nka ikang asinxeya kini tsike pasima ujala e tsike pasima toa e kawisi no ka ngalo samtsa wa kawisi na ka khamtsa tiki mtsamani oha mtsike mtsa sing mtsamani oha mtsike toa mtsa joni oha mtsike jala mtsa wan kawisi na ka tsia qala qamke e la sing qotsi qala qamke abakan qotsi qala qamke alongsa qotsi Tangi titi akang nang ngolong sa akto firstan ka. Akto sing hika akto ngo ka guti ka. Daka ehe akasing na hekro ka. Kaya akaw firstan ko ka kan ama daki. Apa si ako nako kan ka. Apa si ako nako bakanin mo ka. Apa si ako nako guka. Apa si kata ko nako. Kata ko nako chow. Wan eh kaya akatutuwa sing hika akaw kundi ni. Mchi nga ama kula. Mchi nga ama kula. Mchi nga ama kia mchi bakanin sa. Mchi ma o. Da kivindi kamida mchi ka ki. Bakanin mo chi gay. Ninga ka kawsin na yakuna oba ninga ka akaw first na kawsin ka nagi kuna wachike kang pasi mcha sing na kwa chi om sa sang na ko kang ko om sa pasi mcha long sa khamo ko kuna kawsin ka no wa chi si ka hikan kala cham ke a kham o kala cham ke kang along sa o kala cham ke a kham ya first na wan sa ra ki ka ki ke a but and now ke mana nga ka jala sa ina khachi ato ina khachi a khama ina khachi a jala wan tige hea o wega ka jala kwa wa asin ngai u tige sing u afristan u tige se kuna wan tige sige mse sa taki ka wa ka nga kik a kwe tige mse anu daka ka nga kik ma kwe tige mse a mse nga watu ka nga o da mse afristan u tige mse kwa sa ngai ka nga o da tige sisi ato mse ka nga kwe tige mse pasi mse kwe panga mse pasi mse kwe kwa mse pasi mse kwe ga kawisi ka e wa tige jala sing kawisi ka e he ka nga to mse ta sindi ki kala cham ka e tsige a nwa o tsige a kan koi a sindi gini a koi nwa da wa da da o tsotu sa o va tan kna da o ma o da o ma nwa kwa o va kna da o ma a ngi o da a tu probier kwa tsa sindi ge da o ma na ge hasa wa o ha ma ge ne tsi nwa nwa ya tsotu wa kona o va kwa da ya ka wa titi de nga am kha mo ge wala da dute tsia sing hei de gini tsiga ang ka tsoa tsige kala kang ma sing da ga wa tsige hei
doha ki gi kawa tsiki doha ki ki kunisa ka doha tsiki hikang ki kama awa tsiki teni kang at adawa ke atawa atin kung kam tau kawa tsiki agi wan kau si si kana ngang degi tsiki angwa sing aka sing agi kona degi ni tsika mo kaku gi ngang o atin at ngang hitegi ni tsinga mo kwa tawa tawa tagi at ngang o wa tuto ni si ka atin at ngang hitegi ni halimung gi kong halimung ngal kaka tsunga o wa kaka tukwa tama akula titiano daha akula tsuo fa akula kona hiano daha mukukwa o wa tukwa kona atene gi ngam sura ngam gi atsi gi atana o kawisi kana ka atoto khamsi ka sing hi dege chi ka gi ka o ka gi o chi gi he ka gi bhani kwa makole maka gi kama makole maka gi tsinga ta kawisi na ka ha khane gi afristan ka ka msing ha kawisi kana gi chi kala kang ma khamu chi kala kang malosa ndi sa dege yin ha chi a atusha sudra ka e he a gi a ka e he asing ha ngo chi kwa sing ha ko chi kwa afristan ko chi kwa a ngi dege chi gi kang pasima o tsiki kang pasimo tua ngake ki mane kwa wa ta asim ngai tsiki mane kwa wa ta asa ki tangkoi ge kui tamkoi tangkoi ge kui ngkoi wan kau si kana kani cima kala ke ema pang cima kala ke ema om cima ki kala ma kango cima kala ma ngom cima kala ka ma nga ta afristan ngake kona ta asa ngai tege o kui ge kui tamkoi o kui ngkoi ta ke ema kam ta ke ema ngwa ta pasimo asing ke ki cima ma kwan kale mai Desa lagi kau coba cik eh aki pangga coba cik eh aki o tengah mau kau cik eh hekang akan cem ke o kalau cem ke acau hal gulit a ya makereh kalau cem ke acau dah gulit a kadang amar begini ke hititi aku terkau cem aku kau amutu asal macam nama amutu afirsan cik kana tapi amani kau ha kau sih kana tak jala amani kau kama kau sih kana tak sing heka lagi cik eh itu awam ini u cik eh kampas malung sa u cik eh kampas malung mawam cik akan kau kana kang asal heka kwa chiki chiki kwa tsala kwa tsente ke ina ga chiki si nganga wa a sitwa nganga wa a sitwini ni singa wa a sitwis anga wa a ke chiki tsamo tsa wa nganga wa ke chiki ya tsona nganga wa chiki kona makle ke ya tisa a o ya tun hei ke ke umtsima o ta chika na ka kona nganga umtsima o ta chika na gya umtsima ka o ta chika na ati umtsima ka o ta ati ni a panga ngwa chika na umtsima ka o ta akona tinkwe wan ti khona ton hinga wa ichi kana ta chigi hagza wana no ya mutu atisa aw ya mutu ton hai kada kana ka khaina ki ka ak eh wa e ki ka wisi kana wa ya apang no inga ga jala sin ta sindi ki chi wisi kana ge chigi ka kan ko ko chigi ka ka ka panga kwa ka wa ka o da chi wisi sa ma kli ki khama khwa a wan a kham chana das ang hai te ki amani kwa wa ta chi wisi ki ajala amani kwa wa da chi wisi ki atu fursan ke ki magi kya problem o magi kya magi kankoi problem o magi panga problem asing hai kiki kausi sikana kama ne kwa ta chiusi siki asing ta ki mcha apanga cha chike ta akho cha chike ta mcha khamka ida chike mcha khamko ka cha pasim cha sing hai gini mcha kigya problema ta mcha pasim cha ujala chika kana kan kaka mcha sindi kala cham ka ang mcha kwa kwa yu kala cham mcha kwa kankoi ta ki chike mcha kankwa ka chwa kwa kwa wan chiusi kana kang mcha panga ngawa chiusi kana kang mcha sing hea ke mcapa sim saku o mukana kang jalam cha cha sin lagi chi gi sing gi ka e a ka tu sa ta ma chi kham ngi gi asin ha ya da ga tu sa singa na ta ga tan kha wa ke he a moni ti kha cha tu hala ka kan ka ki ni chi na mo jala wa cha tu khola ta ke ki chi na ma tu sa ka wa wan ka u si na ta ndi ki ka a ma wa sing da ki a cha tu sa chi cha ndi ki ka wa chi ka ang ki tin ko wan ka ha vin di ka ta cha tu ka apa nga ka u si na cha tu ka kha ma ka u si na Nam sa musim nam sa sakim sa perhok kacau angin kuman ngeh kram sa teki my justice sa kram sa teki asbong sa kespa new west ke kalak kram kumai yam sa titi magi ang yang kong sa hak kram sa teki firi kram sa ki tong tak mani teki cimboy kau sih nam sa sini kim sa wal at kau gum kamu ke nam sa am sa perhok ke cek wayang kau tak kau kau sih nam sa titi kau tak kau sa sam sa fita dah kang kau dah gum nam sa perhok ati wagi kalak kram kumai kim sa sam sa gum ya kau kram sa ya ki Pori kumum ke ati am sa ke fefiri ate wo ke siziri ke kalak tamtun asbonge sa samsa fitengna na ke kamsa ke kumang tsugai

kwege mcha kam kia kala kam ke kia mana chige ki hana chige ka chige ka konna mcha awa mcha pasi mcha tutu sing u ka ki ka usisi ki mam cha mane awa ta chi usisi ki ajara kam mcha mane chwa singa chige taga to kam mcha mane chwa guli ka chige taka kama mcha mane chwa guli ka chige taka jala wan ka usisi ka nawa ke mcha long sa kaga mcha sing hai ka ki chige kala kang mcha sang hai ya mcha firstan kwa kam mcha mane chwa wada chi usisi ki ajara pasin lagi ka usisi ka na kam cha tiki chige he pasim cha o sing hai kwa ka oh chige pasi kam cha firstan kwa ka chige kam pasim cha long sa kwa ka mcha mane wa ta kawa chi jala sing mcha sa lagi ka he a agia wana ya e sa cha a ke chige pasi au sing na waka chige pasi au panga kwa na waya chige kam pasi au sing kwa chiga na ma amane wa mcha sin lagi agwa chiga na chitro gya wana shiki cha ya si tia tia cha chitro ke chiga e ka hang sa singi ka ka jala ama he ka jala chitro kham ka he ka jala chitro kuli cha ka he ka jala chitro mcha sin lagi ka usi wana gana chitro gya chi ke he ka pasi na wa mcha sin lagi a gya mana e wana e wa nam sa cha ge a chik chisi a ina ka chiga along sa akwa firstan ina ka chiga along sa a sa ina ka chiga along sa a doha firstan ka o ka wa skola gani a ngai skola ka ver ka chisi ke along sa a ngai ngunga ya wa bora ka gani ka chisi ka na a ngai chige he a wa ge chi a tena ngai ka chisi ka na kama wa long sa ka ya wa kwa mcha sing viola chi chisi ge u ta along sa ka a firstan ka ta ka wa chige he ka ngai ka tamde sa dagi ka chige he a gya wana chi chi ski ta a gya wana he man ka un ka hankula ke a khabar gi nga wana e te sende ki ka kham sa tege ka ngana kwa chige he a ngwa ngwa gwa chu a tuan he mchi ma ka hank mchi ma jala a o a tuan he ke ki mchi ma ka hank pasi a o ngwa mcha sa dagi a kham sa tege ke mcha tuwa ngay chige o mcha kula nga e ka mcha pasi mcha gano nga ka pasi ka mcha a guli nga wa okay pasi kam sa pangang na okwa kim sa sing hai chi thogi sing are speak chi thogi sing to to kon ma chi thon to to am no ai ka wis ga na ka chi ka kulam sa om sa kula ka e kam pam sa pa sim sa to ka kham singa chi gi sing ka in hung ha first time kham sa chi gi sing nge in sa ngai ka gi chi ka hung sa ma ka ha kona chi kam sa jala kona ma sa ma ni cha wa ta ka wis ka na a to ta sa ra ka kham sa de kim sa pa sim sa sing ngai ka wis ga na ta sa ra ki wana ka gya ya hi kula to apangan nawa maniria e o ngi kansa sa sa furfa khan nawa gi chigwi sigi he ya apangan mo chi sigi gi a se sine ga wisinga na ka kwa chigi kan a thisa mo ko jana chi kan a se ka kham ko mo ku reh kom no chigi sigi ka reh kom no chigi kan a guli ka a ngam tru ta a gi e fa ngam tru ta a klub hola ngam tru ta a panga ka wisi sigi sa long sa nawa ta mchima o ta asegul chiga na mchima o ta angulita wa chiga na mchima o ta akwa anga chogi chiga na mchima o ta chiwisi shiki a chinji a mchima o ta chiwisi kana chon kwa jala a chon kwa toa a chiwisi kaya ama o a senka ika chwa jala a tulu ta senka wa turu ta firstan ka tegi chike hika mpasi moko chike hika mpasi moko mwa chike pasi moko panga kia chika kika e mchima ki kwa kona a kang ki ngwinka aki aplani anwa ta sada ki kawisi nga na kita musi ina ka chike a ngungu ina ka chia no daum ta sada ki kawa ta sada ki kong kan kam sa di oka wa chike mta tutu asa kukru ka aga e ta isa ada ki kong kwa gana ka kong kwa gana ka kong kwa gana ka kam sa di ki a ngung lagi chike matu ofa ngung lagi chike matu gya ma ngung lagi chike matu pang ngung lagi chike kang ma gulit ka ta ma chike he kang a o he ka jala wa a wa ka e he agia mana ya e hanga agulit ka ngwa chika na mana ya tu ngwa chika na a ngwa uta afristan ka ki mchima ka nga chijala sing o mchima ka nga pasi ka nga ta kai hita pasi ka mogo kham uchera ka nga pasi mogo ngwa chika ka nga pasi mogo sing haya o mata ko sing haya ka kai kai ke mtuto ko afristan chika mtuto ko guchi ka cha plani singi mcha atu tu sing ka ki plani singi chiki he ya tung kwa nga mcha plani ya tu chika atung kan nga kwa mcha o ya tung mcha afristan na kwa chiki a oa kai gana tsamu si si asaga ngo chigi sin ka ni si ta in in ka tsike gi ka e he ka ku ngo me u chigi ka ka khong ko chigi ma sin ko ka ma ka e ma li ta wa ma ma ma ne wa ta singi kana tsamu si un khale ma ngi ge chigi e ka ngi chigi to ko ngo chi va to chigi kham ngo chi ta ma un ka e ka chi tsi a o ma na e yang a ta kham sa chi ga na ta ka wa sin de gi ma mo ni u hang chigi jala mi wan atu ta in kam kon khali mang ngi chi atu probier o ta ga atu probier o ka atu wana
plania e a tong notchana, plania e a panganotana, plania e yang o do awana notchana. That's why I sent the gay. Oh, chi agitis out, chi atupanga, damaka atupanga, katua, a quacotilla he agi unquaga, the canovica tree. Katinjiga tree. Katua quacotigi gang atuquaga, the katinji, the gaga o dula tree, the gana gana gang, the sadaki gaga in the gay, gana tamusi say. Tigi a no daha, u tigi a gulita, a passi agia, unka e. Gang atom no mana e o kanka e gang atom no pangano. When Kawishi say akama, came set to a sing he chisi gana. Just at the gagia wana, ya jalasung. He kulan nawa, unka e, he gang atoto pangano chiganoa. Kawishi gana, katua ukua, tigi gang and hotu quaka. Katua quaka, tigi gang atu quaka. Da passi atoto sing, o atoto unka, the gigi amana oa, the amagre hitsi amana oa, the tigi ajala a, amana oa, the Kawishi sigi atoa. When Chigi had tea or Chigi gang, a passa sing hour, can a tomusisi. At Kamsinci, Tatumwa, Kimskema to Utskema no the high, then a tomusis artis at tea, can a tomus at Kamsinci, the gay Kakuin Lama, Mamania or Haka. When Chigi a circle can mutu a passa a fratigando. When Kiakotisaga, a mutu a Uchigi, Waka dule, a mutua a Kantigi, he copas, a mutua pangatiki, he copas our panga. Kawisi na kamta sangi kawa tiki kahangam sa oka kwa samta tiki mta pasim sa Afristan mchi nga maka kuna tamkwa mchi nga maka kuna mungkwa lagi mta bumkani wa mta fita mta sangi mta titi angkau kamo kwe na mta samta mwusu nga na hagi kamta ki kumangke ya kamta tiki fila malabolo wa mta fita nga na mta sagi cheki at kamta ki kalakam kumengu.

0: ka FM 107 xinxeke nekara ke mntu saqomsa titi aqomi xhama kwela xhamsa de ke firi xhamsa ke firi en firi ta khamoni ta ke chimbo iqoma nge mntu titi ka xhama ke cara ke usena xhamsa ta ke mntu saqora xa tsala mntu xa ke saka usena mntu xa ke khango xa awam tsa planis nga ema mntu amane o ara ke usisika na akha ma xhama ke mntu amane o ara ke usika na to xhama ke ta chi usisika ye ka mntu to to akha mntu saka mntu to ngawa ka firsan qwa ka mntu ngawa ke asin ngai qwa ka wa mntu singa ke ka usisika ma mntu amane o ta chi usisika jala khama ban cha plani au ha cha astung chi jala cham cha cha dam cha sare cha mane wa ta wa jala khama ko cha sare na ka he ge mana wa ka te ge cha pasim cha kham sa kam cha pasim cha sim hai ka ke cha mane cha wa ka ta ku shi ka na to khama kala cha mge chi ge cha sim hai ko ko cha first time ko ka cha sim de ka u shi ka na kham cha ge cha pasim cha sa ngai ke ke ke a go cha wa a pa sha ngai ke ka na cha mu shi se ko ge ko na ko ge khale man do he ati sa khama ya first time ke ke kakona nga o kakona ke tsa o kakona kwatlo tsike e kang a o tsa qala tsamka e qala tsamka nga ndeke ka e he qala ke a tsike a ka a tu tsatse he ke a tsoka ka he a re tsaka tsaka mtsa sa ndeke ka ka tsam sa ndeke ka u shishika ndo a o towa tsi shishika e he mtsa tu wan tsike kam tsa agam tsa ere sta ka tsike kam tsa no da ka da tsike kam tsa tu ko kam tsa ngo tu tsike tsi ting ting o mtsa ngo tu tsi jela singem tsa tsho da ke tsike kam tsa a ngo tu tsa ke mtsa tsho am tsa ngo tu tsa ke mtsa ngo tsa singa ke mana ya im tsa tu ngo tsi tsa sene ke ka wa mtsa pa sim tsa first time ke ke tsike hi ati sa ko ka bu sing ke ke tsika la ka nga tu kan ko ya kam tsa da ke ka singi a ke gya kho nwi he a tu of tsa sene ke ko ya ga fra tu tsi kho nwi o wa tsa tsa tu tsi nwi ke tsi kho nwi tsa sene ke ka hea o he ka usi kana kwa khamawa ke atutu tsa tisa tsikhana ke tsike mano da khof a a ga fra tsikhana ke tsike matu ta ma agi ke tisa no ka ke nka yo ka jala sa ke fra no ke manire wa jala sa tsa sene ke ka wa tsike ka ngi panga ka wa tsike ka ngi jala ta ka e a ga tisa tsikhana tsa sene ke tsikhana tsi na da ka a ga fra ka he tutu a fra no ke ya tutu a tisa no wa ke tsike an a tsike a tu a kon ya ke tsike a tu tsaga tsa sene ke usi kana ka wa a khama ka khama mana ka tsike a ga fra tsikhana ke achi he to to atis ayam tsa sene tsi tsona ka ne shi ka ta ke ne tsi tsona tlo ta ke tsa mi tsikan ta ka ke tsong tsum ka tsi ke mo tsoa a tsa tsi tsoa tsi ka o mo tsoa ko go di wa tsi tsoa ta ka jala sia mo pasima andor tsi tsoa ko nghe ya ka ke mtsima ka pasika o ka e o tsi ke ma mama ne kwa to ka o mama ne a pa nga no tsi ke kana tsamo sim tsa sim ha ka ta ke ne tsi a ga fra tsi tsona a ga ti sa ya ta ke ne tsi ke ma tu e o tsi ke ma no da khai ta tsi ke tsi nga ka e ma tu tsa ka o tsi nga ke ma no da khai ta e ta a mo tsa ho ya mi ke tsi ka e ma sim mi ma ne kho ha tsi ke ta ka jala ma sim ma ne kho ha tsi ke ta ka to bon ka u si sia khan da ke ka e he a fursa na ka mhi tsi ke a ga ti sa ko tsi tsona ka ke ne ma tu a tsi ka e ma no da kha tsi ka e ta ma ne kho ha da tsi ka na jala kha ma da ka e he a ga ke ne a tsa mi ke tsi ke a te tsa tsi ke tsikhona ndeke ne tsika a wa michima ne ho da gande da kai ya tsidze a tisaka da tsidze a tisaka ka ke tsike sika ka kanga mo atsi man kana kana khanga re ke manira e ya gda sang ha tsa manira a gda sing ha tsika no wa ke a tutu a singa a kham singa ka o firsan de ke ma ku ke ka o ma ku ke o da pa shi mama kare khale ma a di da tisaka de ne ka mo tsotu do ke o mo tsotu do ke tsang ma fara fara sko nda tsike ma no da khakwa ke tsike ma tutsa ka ko tam ko tai motso ho ya ngomi ke tsika e wa tlanku e ka e ka qala ka mtsakwa ke tlo mtsa bro tsana ya mtsa mo sengana mtsa sa a wa a qhantse mtsa sa mtsa ko e ta sa mtsa mo sengana ya qoma da mtsa ke celebrate ke mtsa khanite wa kwesi ata
1: ben tuna khmai tuna khsa sen tuna khsika ro mende na tsho wa nda jawo tuna darago kun kwesa ECD sure nga ha kwan ku o tlo tsenwa miti he a ke an dara ku o tlo kwana ha a ke simu ku tswana tsho e sen tswana tswa ga tse ka tsho a u ko te tsisha a ke tswana o kya o jin tswana o komji ta ste mu ku ka go ta hono vitamin a ha ta hono ga ko te a tsho e tswana de kha o se tsho o ke tin a ta min tsu kha ka go khusta ma ga ntom ka tsho ta ma hisa na ku ga e sika tswana ste kya e go ga ma spata ski songa tsika tino tswana ta ma kya ka tsa he tsi ka kona je a wota kwande ka mo o tama se se go ga ku kwa di tama ga tsika ka tsi ye tirere nta e ka ti kure ta a wo o go tsona tsu ke ri je a ka re go tsu spata se ki ti yo se ke ja tsa ne ana wo gwe ma kona se ki ku na pa ka go gara te si afreda e se ki in ku na tsona a kharo tsona o spata pe pa jita ti no tsona se le suka ku

0: Pagin ngam tek dong la 5 minutes nga Sky FM tam bi reklam kolam ko sam program wa buri ko de buru gus pani ngi mo ngi wole ngam mi de fri sino ngi ta ngi de bon si ngi as ngi mo ta ngi wole
1: kama exka FM ngi xewa de sino 5 ire ama ko 6 minutes nge ho ha tan kama yera ho te u jao si buri ko ta ki ko tek e nja ku sa bambara ha ho in e sika exka FM ke ke de do to se tu ha sa cham de flitch nonge no ti maratsipera ho
0: program berku ga tepi sampai di South Africa buat mulakan kader kiri ini kumpul ini kumpul ke program di South Africa dan berbersalim Abdul Karim Gesugiri kaps tadi kau hafuk kata Gesugiri kam sung kena wakil ke program ini dan balik membuat api pada sengca kumpulan Yusif abin den gi murka bu kuna to to sa san klinik is nga ngi ti fisika twing hi ka to wi ti sa ti sa ngi ti ka kamsin ko na ngi to ti se zi gen nam sa ku ngi ngi ta ni
1: ngi shi u bori ku ja o ki ti ya bori ji a te ka e ku tswa gwe ta ma hanu ngi tswa ji te kwa South Africa ke an tsou di tiku doko a director a Center for AIDS Research Program South Africa kwe Professor Salim Abdul Karim ki khai tim te komo go ha sino i a tsewo fo Kapstad di a go a horo ha ratura i a tibe mo tsai si EFF na no minister mo shere ko ma ta tsaya go ke te se go komo go ha sino mbunga kwen le seding de ki te nga o tsu si a pinten ki nor kap ki te ko na nga re sine tia di kure ki khana de go kere go tswa de go clinique gana nja ke ngomita tamahana hambe khan a go ikeke go tlhawa te kwe adam tsamme se isire e se go tsuwa de kwa ga borigo gere yo tswa ka ra se isire tsamno te o khedam bori e te keke gwe

Seis iri e tlamahwa exka FM ke bambara ga go itseka ketete ne o ka ga ti Maritzburg bore e shora matrama. Khoni pa president ma Paul Mashatile ncwaji atitako ichawa de ce uqai siki no amati ta ai te rumende na plan ji na khao ka go program ji ne uto di ntlo ye paro tsan shushana go tloe ha go he no belasteng ji ingo ke ishu ya DJ atagate gore tama. Olie di paro a ngwenge go hanglo ya jigits an tsoa shushana ti ntsunse made oster ani jet aquatic amkima ni shushen he muite khwanu go diesel paro a na go ngichara ke jao ka etlogo jingo boto a go qama xa re go beta a tshoji tswa go paro shu ya tima parlamente kwe na korokate go ngi paro ji shushen he na chara ji ani jao ji a tsoa khunka go he no a go he unji a ndiro karako e ka mkwen ke tseo gongwe ete tseo amagwem North Cape Sea Department de Dao na Jao ji a kunka tlo nga di sin tia Dao ji na Mako district ke gwana ho kya unse na ti an khom di bara a nge ti e ji ki tuwa ti kim ya makwe a zindi sile lupahla nga di sin Dao ji tuji kya unti ji tlhorena go iti ji go roi patisa klenji e kusa Urlox Kloof no Newardville kwehe no tseo dao ji kiaun se naga tiji Kalfinia no Veskapo mkunda eja kunka kherenji he Lili Kranji no Medal Posi kwehe no Houhuku kwehe gwana o kiaun se na tim no pasa dao jao ka kwen anga ata si no ina anga iti koji akwati tako nge dao ji kiaun hui tiji a ina jao kawe kwa naka tsan tseo jeho ji an dao ji ki te tao in kim kwen di koma an amaglo komisi he Gauteng si usha amburonga e sesa ate he ngo koma ti municipality ti amukunda e ki ran water si se jarot are 9 miliard rande a se korota kwa itama manda tso ran water si di asipo mosa e nga tisin umfeleni plus leka municipality ti he tsan tso korota e wo yen koma 9 miliard rande ka se andi kwa ati itkare kwa ikima Musa nga tisin kaya kuji municipality ti di se hi kwa kwa ha go krota ji anakwa go ke jim MRK si u kaya kui drin e kwe sa hamburga kwe Gauteng ki si ka kheri na tam Porisi u kheri wem Demokratis Republiki Kongo kwe he ha si u bora ufen kampo ingo awa si te he unji tare ku kopi iya gwe e tso duropa kinshasa ki te ti e chiri na wata e bola a anwe ki yama go tha te kim Aungusi Spanish u awasi ji se ko Belgium ka chonya huita nuku ya makwe nga desin awasi karahui wokrisa Denmark nu Chile ta atahak enja kungu tama. Bora kopi he Amerika, Mexico nu Canada ta ki hii te he yalf unika ya magwema. Kongo Spanish di nyam ka wokri a ngo a World Cup wiki nintin firen 7 takki atlo tarahik eka unji ki choko ate mako organisasi he e bola juanga si nyama ko tate adierka no ganda ta an tse umbronga ta se ko ya khwati no se isona di khwena go se na khwati a jwanga e ka no hone ti 39 ga khwena se ko o khwati se is iri bori ete ki ata ya ha khere nge ga bana ga tu bori he ex ka fm ke te ka go tswagwe u khwamana tsa me sebe iri e a ma go yom

0: tsamecega se itse xoma go fefen fier tagaga minute henge ya kwa norten 7 o wenye ge xka fmc ke programme ya msena go tanxete bo re go di a ko mo tlo het tonte se gere ya go asi 7 iri xama de kwa ga da go no 7 iri ke tu programme di twango ga tsana e ah iri senogeri na go qoi e no program nete o bori go go di te ko motati ha ya msena go tano grad ere ke kung kung tsana shure si ya na go ena tsana ango kuna si kata tina o tsendi qita no ana kuna komata ange tsu e tswa tsunja tsunu tsa kung ka go shure atano o tsunja ka ka ra go heno si no a ka ha dinungu a tswandi tsena hena go system tsa ka go tati ga of classic tsa si a ka ra go nena a ka go no tsa go re go no go ntate a tsa kwa go di tsui a ne tsana a go tsama a ka tati ga a di tsu a mite
1: Rumende na tso anda jawo kona darago kun kwesa ECD sure nga ha kwan kun oko tsenwa mitihe aki an dara ku oti kwana aki simu ku tswana tso isa ntwana tswa ga tseka tso a ku tetisha aki kwan o kya o jin kwan o komji taste mu ku ga ku tahon vitamin a ha ta on ga ku te a tsaye tswana de khao se tsaye o ki ti a ta min tsu kha ka ku hosta ma ga ntom ga tsu ta ma hisa ngwe ga esika ntwana ste kya e gwe ga maspatras ki songa dzika tinu kwan ta ma kya ka tsa he ti ka kona je a wota tswan de kama o ta ma sesa ku ga ku kwa ji ta ma ga tseka ka tsiye tirere nta i kra ti ku a wo o go tsona tsu keri di am tshabe go tsu spata siki di yo se ke ja tsa ne ana wo gwe nga kona siki kuna pa ka go garete si afreda e siki in kuna tsona a kharo tswan o spatra pepa di tam tino tsona sule suka ku

0: kwe chun kwen kwana wote tinive nte tinga siki wotu Africa kwena kan on kaya jite ngu korena hive tango kan unhe tama wote koro iye hindi no nakan tute tek ayo tak mga te saati ngu shobe kek am kuhe am mwen kise nako haa hea am es abia
1: siye
0: kede kaya nga teke kuhu mo sobe sako
2: ex-god.

Est-ce que FM ko ne re komani ticha ke ma jwe kamago bonga ke iwisise ke kumisenga wole ke akoko mangun ate chiki meta kani kun ate chiki kuingun ate chiki ngole juwa ngumkang mtani kuchu au nga wole ngumang kwe saku wisise ka ke radho ke di yen en tuenda stem kuchua ke mei turisen sezin tuenda kham kuchua ta saku wisise ka ke radho ke ma jwe kamo ko bunga ki bi che che ku mesen ga wole kya ko kuman a de ji ge met ga kun kun a de ji ge kwe ng a de ji ge ngol ju wa kim ga e mten ko chu a ngol ga wa han kwe sa ko bi che ma si de ge ka wa sa man chu ang mten ko chu ng ba da sa ko bi che ma si de ge ka wa mai ke ngwe ya kon ga de ge ngwe ya pan ga mten ko chu ng ba da sa ko bi che ka ge ra do ko se de ge wo la kon ga ke ka wa kha su ni ma wala a de ge tin ni ri ma to ang ba krai me ke safety a deu ge dang a kwa de ka wa community he ke drugs a wala wo je ka em to to ko ngol ng ma hang ko sa ko je che ga ko ka ke ma jo e kam ko bung ka ke i wo je se ko ma sang ma wala kya ko ko mang a de ji ge me ta kan ku na de ji ge ku ing a de ji ge ngol jo ng ka tan chong ba hang ko sa ko je ga ko ka ke ra thu ke ma jo e kam ko bung ka o sing ngai kya jo e as ke mang ko ngol ng ma wa jet man style of manual a deu ge ko no ko sia wa 12

Est-ce que if Mkawa ne récon 10 minutes que Olem tenu à Ungaba, Ngwe Sagosi se ka ke radu, ta Agosi de Kawa Hasun Aula, ta Kanao Luzi, Ngosi de Kawa Kajitika, Mosi de Gise Suna Chicha, et Nguyen Kamakwe, Mosi de Gay Hasinegi Chukuna, Yua Chigi Pangavakan, Uzi Agosi de Gim Kamakwe. Mana kwa mkwa si dagi kaw chichi ka ngay kwa mga kama kwa ngay ngay mkwa siyong dagi gey ngwa ngay kwa chikwa ma o ngay ngay ma si dagi dewe ke chukuna i gya da kawa chike pangwa ma si dagi bunga atu ngwe uze la ngay ching da kawa chike ngaw tulay pangwa vakan uze si mkwa si dagi kwa ma kwa ngwa si siyong na chichang mkwa si dagi kaw chichi ka ngay kwa ngay ngay ngay ngay ma si dagi kuka kama adum pangwa va atu kukwe dum mkwa si dagi wala ngay chichang da teiti kwa atia kama kwa ngay kwa dewe kwa ngay kwa uskula kawachi ngau tula panga bago siya dake akhasi nage chukuna kanya urusi siya tutuwa singa masi dake kachichika ang akhasi na akai angu wa kamta singa kawa ako kula kula katko dwe kong kama kwa ya da masi ndiwe kani kuna mhai dake eksamten hochi taba panga ba kanya urusi si angu wa kamta singa awo haa kujiri la asing chite dwe panga ba chao hongo skola kani nui atene na singa ngungu kwa jala atungwa wakhasi nage chukuna kawachi ngau tula panga ba masi dake sesuna chicham masi dagi kachichika ngay kwen nga kama kwe panga wa kawa chike kanya urusi siya khasen a nga ka mga sing dagi kachichika mkaisi kwa tu chika ka uzela ngay ching o kama ka kung o kawa ka uzela panga wa mkaisi kwa tu ching nga panga masi dagi kawa saisu na chicha mka ka ngaya dagi panga wa ngay ching a tung kwe uzela halimui masi dagi debe yin kwe kaw kama kwe kanyui gen kwa gea chukuna yanda panga ba tene ngu ani ya ke chiga ka o panga ba sing ya koi ani ngai ching mwa se de ma si sa kai khle ni panga ba ka tene na u ga ji ji kang e de be m ko sing da ge ka ji ji ang ngu o o ya ka ja ku kula ya u ang ngu o ja ngi bu o ngu ngu ne tam ko ya tsa ya tsa ma si da ge ate ngu ngu ngu da apai la ma si sa kai da ko ching ngu tu le panga ba ka ndu sim ku si da ge a khase ne ke ji ngu o a khase ne ge chu na amalim khosi ngam kwa sida ga chichiga kai kula tuma ka thodo we kam kam ko ya a kwa sida ga chichiga ngi ka nyu agi wasip tali we basela siman huna sa wa ta wasi ka ma sa wa ta wasing ma sida ge ka na bulu si sika ko ngum tam go seo jinga banga ba ngum sa aras petera ma sida ka we akai a nga chi ga ko ka ba ko sa ta ba ngum nga chi ga ko o ma ni ko wa su su mu ko sa ta ba ngum ka thodo we kam tam ko da banga ba saga gam sa sing se man chu sing a khani ngum ga se dai kanui a wo chu kwa ma he a kai kama goi ka wa chi ki angul lu lu ka thoma goi a bang ba ma se dai a khase ne ka ne lu si ku ngum thoma goi se ying bang ba ya sing a ying bang ba tu tu a tra tra ying ka nu si si a ga a gam ke ka chi chi ga ngum te ne na si dai ki se chu na chi chang ki mong ngom ba so ten du ta ngum ba o lang

exco if mkowa ulengo ipanga mtene kuchu aungo programa kusa uzi si ka ke radu ke kabayatu kakai si pango wakwe kaikwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM ngal mtutu kwe aungo ulengo wa ngkwe sa uzi si ka ke a ulengo konga ke mengo kanga mege kanusia uzi nda ke kawakwa alikwa program mtutu kwe a unga ka ulengo wa ngkwe sa uzi si ka ke radu we sida ikanusia kabayatu wakai si pango mtene kuchu aungo wala Eka uwa maside ka uwa khasun ngola ta mtene na sida ki kwang ge me pango ma kwang ma kwang ngala ma ke khrat er debe ye maside ki ngwa ge chwe ko ko skola ko ko maside ke sa la ye ye yo hun debe wa skola ke maside khang ngwe ekai ngwa chi ta ba maside ke stan ni asko gal ge skola ta pango ba yo hun mandaha yo hundibi wa skola wa je gego ema akwa nga ko langa e mtane ku chu aung programa ta sagusi se ka ke radu a di khrat er kinders wat ni school bai voni fol khane kenze vort ait khan noy om trech te khan school tu fol khane yar khan dar ni vier kans vier sfer ala om di khrat er in te skrev ni di hours mutala Drag Brang School to Mandag and the Nama so for Hikungu Tamkui Kawa Fresca Manja Filomo Filemo Kameri Erenesia Kapasi Jesaya Antonio Felicity Chinongo Rian Apindes Ernesto Dala Soria Mangumbu Dala Christopher Dixon, Abednego Conserva, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, Kaune Mutoka, Wepanga Vayensa Akalatu, Ke Mandaha, Waje Gawe Makwangako Langoem Tensongova. Ngwe sagwe se ka ke radho ke kabatwa kaisi ke mongwa maso tendu tonga ba olang

0: exco if kowa olango ipangom tene kuchu aungo programo kuse wuzi si ka ki radu agusi de mengo ipangom megi kanusi agusi de ki ka uwa akhasine ki chukuna de ka wajin ngau tule pangom kusi de ki sesuna chicha mgu ngai de mkaisi wala ngai chicha pangom kwa apalapala nga ka chichika ngai em chua gom tetu akhasine de ki kawa nguli kakakamo kwe de pangom kwa chike kanda wuzi si agusi de ki amani mkusi ngai akhasine ki chukuna ngoi ngai de ngali ngoi ma si cha kai ten ko ang ka mo khoi da ko jing ngau tule pang ngau ko si de ka khasi ne ki chukuna ma ne ko cha wa ji ge mtan chong ngau la ngau ang ko sa ko si se ka ke ra du ka ba tu kai si a ko kai ko ra du ke nu mu ru ja wa ni ten se ba pen ne kha fm an tu tu ko a ngo ngau la ngi cha ngo sa de chi ma ka ke res ta ke wa la ngau ko nga ko si de ko ang khan ko si pa ke 20 da ka ma ne te ang ko ka ngau de ngoi ten ko chi ta ba a ko de ka wa krem ke safety kan usi usi de safety ko jing ngau tu la ke kan usi se usi wo ji gem tan chong ngau la ngau ngu sa ka wi sigang ko ka ke program ngau de ma si de kan usi a khasi ne ge chu ne ku ng tam go se ngana ko de be i ji che ku ko tam go ko ne ngu a wo ne kan ngu ya kai ka wi jing ngau tu de pang ngau go sin de ya man ngau sa wo ji gem tan chong ngau la ngau ngu sa ka wi si se ke ang ko ka ke ra du a le ko program kem tu tu ku a ngua ka walang ji chang go sa de chi ma res ta gi walang ngua kon ha da ma se de me ku ma se ngua ba la kya ne kha de ji ko em ten chong ngua ang ko sa go ji si ge mo ngua ma so ten du da u ngua ba walang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Exka if em kawa wolango pangom tenukuchu aungo wolango chichang kusa wisi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siva pen neha fm anum tutu kwe aungo wolango ta asa wisi se ka ke a wolango kwa nga kwe kwa kwa program um tutu kwe ngwa ka wolango chichang kusa wisi se ka ke a wolango kwa nga da agusi de kanusi kwa tu khai se pangom ten kuchu awngo wala ngi changu sa anchima kaya ke a wala ngo konga we se de wala ten kuima tamu ali ko program ndu tu kuwa ngo wala ngu sa ku si se ma se de ka u se o mani te khang ngu su pa mo on to ngo wala ngi ye ten ku hu a chita ma ngu ku sa ku si se ka ke radu ke kwa tu khai se pangom ku khai ko radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm manum tu tu ko ngo la ngo ang ku sa ko si ga ngo kon ka ke ra du ale ko pro kham ngo mun tu tu ko ngo ka wo la ngo ji chang ku sa chi ma ka ke a wo la ko nga ke mong ma so ten tu tong ngo wo la ngo

ka if kawa ulang mo ipangom tena kusyo ang mga programa ko sa wisi si ka ke rado ako si de kanusi ko ay tuwa kay si pangawam tutu ko ang mga kawa lang si chang ko sa wisi si ka ke rado ke ka ay tuwa kay si pangawam si de ka uwa ulang mo tenso nga naman si de kung kan ko si pa ke manitin ang nga eh mo ka ang mga ulang mo tenso si tawa ang kwe sa wisi si ka ke rado ke kaba tu kai si pang ngo si de wala ng chi chang ten ko ma kam ka de ko program mun tu ku u ngo wala ng chi chang ngo e sa ko si si ma si de mun de kan ko ngai ngai ko mo ga ngo le ngo ten ho chi ta ba kwa de ka u krim e ke safety ngo e sa ka wi si ga ngo kon ta ke ra du ke mo ngo ma so tu du tu ngo wala ng

xcar if kawa walang pangom tan ko chu ang mga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kaya tu ka kay si pangom ko kay kwa rado gin muru wanitin siya pen neha FM parang tutu ko ang walang mga ta asa wisi si ka ke walang mga kong mga ko alik pa program mga tutu ko mga ta walang si chang sa wisi si ka ke rado ke walang mga kong mga da gusi de kon kan gu su pa ge wala ka cha da ma ang wa kan ma ge ka wa kan usi cha gu sin da ge safe ticket to be ko chin no to le pa ma ba ka ma chu kun o kan ni chu ha le pa ma ba de na sin kan usi se ad ba o kan da ba a ta ta pa ma ba sin ang gu safety wa ji ge mtan chu mo wala ngo ngo sa gu se ka ke ra du ke ka ba tu ka isi pa ma ba gu se de mtan chu mo wala ngo ji cha ngoi sa go ji se ka ge a wala ngo kon ga ke ma se de ge ma ngo ma so ten du ta ngo ba o la ngo

Exco if kawa walang mga pangom tano kuchu ang programa ang kwe sa kuwisi si ka ke rato ke kabayatu ka kay si pangga ba kwe kay kwa rato ke numuru yang wani ten si vapen neha FM ngayon mtoto kwe ang walang mga ang kwe sa kuwisi si ka ke a walang mga kwa nga ta masida kwa ang kan kuchu pa ke 5 and diharta ka manite mo ang kwa nga walang mga ya kwa nga ka wadang ke kininu joy ke kola pangaw ko si de ka ching ngau tu le ka na kau chang ngau ko si de ke ka ku u sira mo si de ka kwa a na thama khoe problem ngau de meng ngau tang ngau mang ke kanu sia u si de ke de be kani kuna ka wa ching ngau tu le ngal le ngui atel na sing de ke aman ngau ko ngau mo si khoi si ka wan ho ku le ngau sin ta ba ngal ngui mo sa de sa ko ang ke da ba ko lu sa o da ba ko lu sa ma na o da ba ko lu sa nga tu tu ko si chu ka wa ching ngau tu le pang ba de na sim chi ma kala tu a was it a Canada, Panga, Ataka, Atunga, or sing? I knew was in the school at Alongs at Chukuna, attending a city girl with sing a man who alongs a man who quang her, or Chigi, then Chung over long, and go Sagu Sima City, Quankan, go Subaki Fir, and their Tahmanite, Mong Kong over the Nui, was it Tangusa, Kawisi, Kayang, Kong, Kake, Radu, Kwe, Lekwa Proham, Mtukung over the Nova. Hungwisa kawisi si kake radu ke kabetu kaisi panga kusu tem tanchong wolang jicha hungwisa kawisi si kake radu ke mongo maso tendu tonga ba olang

X ka FM ka wa olengo em tano kuchu aungo programa ko sawiji se ka ke radho te kwam den duit a kwang hale mangke mase de ke manda kha ke dibe ya khrat er e masin ke ingwa ge chwe ko ga skola bangwa va sa kala tu hin dibi wa skola sa lai ke mase de ke khamnu ge ngochi taba mase de ka ya tu kala skola sa sawai da panga ba kawo la ko un kawo ai adaba ngai yake kan nuya kya chuwa har er e kungwe e kungwe tam kwe kawo fresh kamanja filemo kameri renesia kapasi jisaya antonio felicity chinongo rian apides ernesto dala suria magumbu dala Christophia Dixon, Abednego Kasorve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfredo, Kane Mutoka, Wei Pangava Sakalatu, Ke Mandaha, Wajiki Gewe Makwanga Kolango, Mtanchongova, Hankwe Sakuzi Se Kake Radu, Ke Kabatua Kaisi Pangavakwe Kaikwa Radu in Muru, Yaoniten Seva, pen neha fm manum to go ngo la ngo go sawisi se ka ke radu ke ka ba to ka isi mtan go chu wa ngo la ha ji chang hang go sa go isi me ngo ka ngal me ka u ka no se go se de ke kinenu e ke jo ai ke kola pang ba go si de ka chi ngo tu la ke ka na ka chu ngo go se de ke ka go u salam ko se de ka ko a na thama ko problem ngo de pang ba man ngo se wa man ngo wa kagu zila kui kani mga sinta ki awa kata e panga ba sin chu o ka ma sinti be kani kuna kui ngayda ki lungu sa ki dibe kagu ngtamu wa si utaga ma sinta ki nino o chua e ki kola ma sinta ikawa chike inghali ngui ka hana ki pulbe o ka ka ngungu ma ane ngui da kagu ikang tama kwa mchuma a sin chu o mchuma tutu a tala tala chu kanda wuse ma sinta ki nino o chua panga ba kanda wuse kawa chike awa sinta ki aman hawa kagu zila kui kani ki chung hale ngayda ki kawa chike kuma ngakko katene na hanage problem ka wachi khum ko wa ko sing ka yaman ho sa wachi gem ta chong wa lang ji chang ko sa ko ji se ka ke radu akwe ale ko program no nam to tu kwe mo ta wa lang ko sa ko se ko si de ka ba dang bang ba wa lang ji chang ko je la thom ko wa lang ji cha pang ngom ten chong ngom ko sa ko ji se ka ke radu kwe ale ko program no gem ten chong wa lang ko sa ni ka wa kininu e ke kola e ke jogu je la kawajin ngau tu le pangga ko sin da ge ka ko usira mgo si da ge ka wa chi ge a na thom ko ya ge problem ngau o ka wa chi ge pangga ba man ho sin ka ko usira ku ko ni wa chi ge mtan chong ngo wo lang ji chang ko sa ko si se ka ge radu ali ko abraham ke ma ngo ma so den bi da ngo ba wo lang

XKFM kawa walangoy pangom tanagucho ang mga programa ko sa wisi si Kage Radu ki kabaya tu kakay si pangom ko yung kay kwa Radu ki numero yung wani ten siyeva pin neha FM manum tutu ko yung ang mga walang ngo sa wisi si Kage Radu ki kabaya tu kakay si pangom ko yung kay kwa Radu ki numero yung wani ten siyeva pin neha FM manum tutu ko yung ang mga walang ngawa ngwe sagwisi se kage radu kwe alikwa pukham ngwa kem tutu kwe a ngwa ka wala ngwa zicha ngwe sagwisi se kage radu ke kawetua kaisi panga kwe kaitwa radu ke numuru ya honi ten sieva pen neha FM ngwa tutu kwe a ngwa wala ngwa ngwe sagwisi se kage a wala ngwa zicha kwa ngwa tama sida ke kwanka ngwa sipagi wala ngwa kwa mta chunga kwa teke ka uwa kininu Joy ke kola pango gusire kawasim ngau tulake kana kauchon kawu uzela kakwa ahana tamakwe problem ngau pango aman ho singa aman hawa kawu uzela kwe kani ke chunghale ke mongo maso tendu tongo olang

X ka F M ka wa wolanga em tan kuchu aunga programa ko sa wuje se ka ke radu ke kawaya tu ka khai se pangwa ko khai kwa radu ke numuru ya one tin seva pen neha F M manum tu tu ko aunga wolanga ankwe sa wuje se ka ke a programa ko nga ke kawaya tu ka khai se pangwa ko khai kwa radu ke numuru ya one tin seva pen neha FM man tu tu kwe ong ngo lang chi cha ong kwe sa ko ji che ka ke a program ngo kon nga ke ka ba tu a khai si pang ngo kwe khai kwa ra du ge numuru ya oni ten seva pen neha FM man tu tu kwe ong ngo lang ngo ong kwe sa ko ji che ka ke a wola ya nga kon nga ta a ku si te ka ba tu a khai si ten ku chu ong ngo lang ngo ta sa ko ji che ka ke program ngo kon nga kuisire ka ruse ka wetu ka isim ten ku chu ong ngo la ke akwe ale kwa pu kham ngo ke ma sire kwang khan ku su pa ge ka wetu ka isim ten ku chu au ngo wo la ngi cha ngo ku sa ka wi si ga ka ma ka ke ra do kuisire wo la ji cha kwang ma de ka wa de ngu de ma sire ki ni nu jo ai ke ko la pa ngo ku si de ka wa chi ngo tu la ge ka na ka chu ngo a ku si de ge ka ku u zi la ko si de ka kwa a na thom ku problem ngo pa ngo ba men ho si ngo wa men ho wa hang ka bu sila kwe kani ge chung hale wa ji ge mde chung wa o lang ji chang gu sa gu ji se ka ke ra du ke ma ng ma so den du tong wa o lang

Ska if kawa elfe konga 5 and 5 taka minute te kwang kango supa ke 5 minute mo kanga wale ngwe ngwasi tabako sa wisi se ka ke rado kwe ale kwa purkham mtu tuko ngwa wala ngwe sa wisi se ka ke rado ke ma chwe kamo ke bunga ke wisi se kuma sa ngwa wale ke akoko ma ngwa ate chike meta kano kwa ate chike ngwa ngwa ate chike ngwa le chwa ngwa sa ngwa ye chetman style o manel ngwa da bungwa se ontutulo sila.